0: a to ai ma fainga fa vai ana ma lo o le nganga fa ftai o le ma lo ile fa ititia ile tau tua ma tavela le fionga ya pestai te usanga i tele na ia puna wa ia i to finga ese ese i to tonu o le i tu ma oti o tupe a to ai ma lo na tau aveina o le to finga o le ofisa sili o pulenga o le mtanga aruenga o le va i fafo ma fe fa atawa inga talu mai le te usanga e lua afe se furu ma le lima. O le te usanga e afe se lau fitu iwa, na uru fale aipe se tano mea simi, e ngalua i le maloa o pale mia le tō fātupu o la efi, ma o se vai tau e le ngalo e mana tua pea, a wana tu lai mai eire solo te te etere tangata fai ngaruenga le malo, i le te usanga e afe se lau varu tasi. Sa tau tua o ia le mta ngaruenga o tupe, se ia o ina se e ane le ofisi o le vai fafo, ma taunu uai le tofia e vea ma faa ururunga o lea au nanga le malo i le tausanga e luafe se furu ma lima. O le tausanga umavae le masino o kuso na toe filifiri ai e le malo tausia le temaita i pale mia le fionga fia mena o mi mata afa e toe e vea o ia ma ofisa siri o lea matanga luenga. E faa mavae le fionga pestano mea simi ma toe lua tausanga o loo tutoyola na konakalate e peona sa to e filifili ai e le malo tausi, ia au kuso o le tausanga ua mamae. Na vala au lea sonu o le vaya so nei mori anga fau e lima leo leo wa to e mori ai, le taitai o le itua ngai le sunga atu i le epa lupe soli ai sa ilele maria lea ngoi. I se isi o tangi ua faa uru atu e le pale mia, le sunga la audi e le mali e toa leo wa tea polate ma fosi. I le fufonga ino le mita upu ilumo le tamaita i faa msino sinia, o le faa msino nga faa itu malo, le fio nga talasa atoa saanga. Po talia ile talo sanga le itua leo leo mori toe tolo le faa msino nga, se i faa mautu mori anga muni muni mai le ofiso le loia sili. Ma ua talia i foi le fayo ni swinga, ia ia inga olo te tala itua tui le epa, po bail conditions. O ia suinga wa tali ai el faa msinonga le tuua o le atunua le teitai o le itua ngai. Mo sana malanga i atunu i fafo. A e te tau na toe fo'i mai i sa moa le faa i unga. O le masino fau o se tema. A o le toe vala au mori anga i le aso ono le masino o ke topa. O tolo po aile mta upu le nei au noma le tu inato o se tali a le ua moria. I mori anga e faa le fayo ni faa sana lango tau faa leanga. I lunga upenga ta faa ilangi ma le mori anga e tasi. O le faa soe saa, e faa o ngai au wala o viso o ta inga faa teko na losi. Ao ta lia le isi vala au ngomori anga fownei, lo faa au pea tau o lumanga o le faa msinonga, faa sanga lava ili te itai o le itua ngai, ili tangi ele minstawa o nga maanga nuu, faa pea le tangi mua mua le paa le mia. O mori anga fowi o le faya o faa sa lalunga tau faa leanga, ma le faa soe saa i lunga o wala faa teko na losi, o lo tua i aitu ila epa ia mata ubu tau faa msinonga e lua. E le a waile wa moria ele vala unga le faa msinonga ele salua, o na sa iai sana mata ubu na anga iai eva aise fo mai tuto tasi, e peona sa tu inatu se tusi ele fo mai ele faa msinonga e faa maoni ai. O lo suesu e neye leo leo se ngai o inga solitu la fono ele iloa po oitonu na ia faya. Leo wa faa iloa lau tele aie leo leo anta o se fale Samoa, ile no fuanga ole malai fatu pake le ilewa na fausia ma faa o ngā. Ai wa faa leanga e se tangata po ni tangata. No fua wa fausia ai mo le faa o ngā ina le tunu lau tele. Wa faa ilo ai e leo leo se labita inga le tunu ile mo lia pe a maua. O faya ni ngā yo inga e faa leanga ia mea to tino le malo. O le mtanga luenga o taa longa mala ngā oa mo le fia fia o tangata. O lo iaile wa ayo lea malai mo taa faonga ma malo longa. Ao fale sa moa na fausia ele masino me, ao tūra la tātu le tūto tasi. O se isi leo wa inga fau i lea noa fuanga, ua malo lo iai lea tunu ue au noa ma se totongi. E lua sfulu ono tau sanga o avea le fio ngā maiawa i ulai toma, ma komesina o suru fainga, lea na tō fia iai le tau sanga i afe i vise lau i wafā, a e na malo lo li taia le tau sanga i lua afe lua sfulu. O le solua le vaya sone ina lango mawai lea tamali i, ina ua vala au i aile mataisili. O le fionga maiawa na tautua ile malo ile tele o tausanga, e peo na saa vea ima faila utusi ole malo, saa vea fo ima ampasa o Samoa ili United States o America, a vea fo ima ampasa o le tatu watunu ui malo au fatasi. Sanga lue le ofisi o le wa ifafu ni mtanga aluenga le pandemia. Sa ave ai foi ma komisina mawa lungo sa moa i Kanata. Ma au au na foi ma tautua i le ofisi o le komisia le Pasifika. O nisi o ana tautua i le malona ia taita i ai nisi o komisi sue sue. E au fiei le sue sue ngai le au maia faana na i le wa leo leo le na fanua. O ni la au malosi mai Amelika sa moa. E tu malo le fionga mai ava iu lai toma. Wa valus furuono tau sanga olo na soi fua. O tala ia ole ne yaso feiroa ia tae ao mo se faa poponga soi fua ia.
1: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te faatale. Faatono nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E mafai o ne fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tongo fitia. Fai nei lola utuier fulu.
2: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
3: Hey, are you cycling this weekend?
4: Yeah, heading out tomorrow.
3: Okay, remember to have a
4: Eh?
3: Yeah, go hard, but have a first. And wear all that fancy protective gear you've got. Because you're the best with getting the kids to help in the community garden, and we're going to need all hands on deck if we're going to get those tomatoes as big as last year.
4: Yeah, those tomatoes were like volleyballs. Will do.
5: If you get injured and can't help in the community, it affects others. So have a and think, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
6: Ofea te lua oiei.
7: Ma te oi awele sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana whailau siaki.
6: Le ai, o le māle nei e lai titi tele.
8: E le au toi whape nā mā. Wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo i pā.
9: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā reka anesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga. O na lafo ato. Loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilua tau sanga mafai, se ia atoa lau fito se fuluma le lima tau sanga.
7: Fa mole mole, fai moi mātou.
8: Ole a lafo mai i le meli.
10: Aukilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta avale fa moe moina. O tele ta avale matango fie filfili mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mose ta avale e talafia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, i nei Manukau. Assess fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz. Pevala au mai ile ovalu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta avale.
11: O le Samoa Realty, ua whaatotuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au aunanga. Lātou te whaatawina whanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whaafso ta il telefoni. O o ono walu lima, lua wha walu wha lua. O o ono walu lima, lua wha walu wha lua. Betanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
12: Te alo for Samoa, o Mr. Cowboy Lenny. Fa fofonga, ma mai mo mai bea ile Radio Samoa.
13: Yee!

Now, to fear for fellow, I touch what you know, my tattoo por calame, ole a retoleola. But to see a look, I eva faupe limas fuluiva fa pea, ufeta la yatu, yesu ileta simuli muli mai yatia, a ufai mai oia, leli ye tu umaya yatia, so walu em watanu look tama. Ole upomo oila solene, fata ua lo avanoa. Ai te rei tu ua leo langa le nei te maia le maualunga o le alofa tu noa o le atua e a te tatou. Na te tu ina mai lava le avanoa tatou te filifili ai le faolatanga malona alofa. Ai kaku ke rei tu ua I a leo langa le nei e ke maua le avanoa. Nau wingala a e maua le avanoa, fata ua le avanoa ua avatu e le atua I a te oe. E tu si fai tau, e eita ngata sa la tau maua fo I avanoa, tai peo le awa li ia to orua fai mai nga fai ia Yesu, nga fai Yesu I lisi ali, muli muli mai, ya, maua fo I lisi ali I fai ia muli muli mai. Ai ai excuse ala wali ire, o lisi ali I mua na fai mai. Yesu, o ke fia muli muli aku ya ke oe, ngisi upu o fia kalia oe, ai ku mai le avanoa, so walu mua mua, e tanu lo tama, ya, lisi fo I ali I fai mai. Nga fia muli muli fo ia Yesu, e fai mai lang kalang fo ia Yesu. Leli I, o ke fia muli muli ia te oe, e se I walu mua mua lak fa ma vai lo aing, o sa wai leo o muli muli. O le fa anu anu anga o ngei awali, tamatala vo, e umal tu sepa ia, e rei koe ka ua mai lava, pe nga iai se kaimi, nga koe fo ia ia Yesu, inga, nga la misi le avanoa, nga vatu e le tua ia te ilatou, e fai loa iai, Malia li'i o leola. So mo oe fo ile aso le nei. A tonu o lo o asi asi ak fo Yesu ye te oe I se aso. Se taimi o lo o langa. Fie fei loa ye te oe mamanga oe ke muli muli ye te ia. Peikai, tele mea ngae ke maa fau fau iai. Ia tonu o tala noa atu seisi ya ke oe winga ia Yesu. E ke maua le vangoa. Le mafainga misia le avanoa. Se la unga o e faalongo iai. Po se mori mau, e winga I le alofa o le atua ua, e la ngona ina lava I le uroto le la unga mo oe. Ia, po se pese wha lea nganga fwe o e ngufo ngofo I le ufale fai ngaluenga, ma e wha alamulongo ai, pa e la ngona ina le alofa o le atua I le pese, fetala I atu le nganga o le atua I ake oe, ai umaifu, ia piike lea manga ia. Ke maa lia ma e le ango iai. Ia, ole upula mo oe le asule nei. Fata ua, le avanoa awa o le atua e tuu avanoa mo oe na ke avaku le avanoa mo oe ia I mea taitasi na te whaonga aina e ngā lue atuai I lo o langa so le visiri la mo oe ngei aso le ase mea o lo faa faa fai ngā tānga e kalia I le avanoa faa peo le awali I e tolua ngā fai mailis so walu e kangulo kama fai mailis so walu e faa maa vai lo wainga aya oe Le ale mafu anga nga e kuwaiainga e talia le ali I faola ma le avanoa ua vatu e le atua mo oe. Au e fai ngalue ngalge yaso e ngalue le asa ume o fai. O lo ngalue aku le nganga o le atua. Ia po ufetalai tu fo I le nganga o le atua e ki oe ka kupul kalame nge. Ia kalia le ali I le ola. O lo na suafa o Yesu I lo volanga. Le atua fafitai. Ile avanoa wetu ina mai mo imato ele yo mai lioti e ke au mai lava le avanoa mo imato ya vi ia o Yesu. Amen.

Si si la ganga e choi fa tala van chu le fo ivango la o le dio la su lulu la su le tupula su lu su maleono o di masino kuso lua fe lu su maleono ilang mai moa e la ganga vile o la fa funga anga i tono mo te man lawa fa le fainga wenga tono pi sinisi o company lungo le tele e ta tu ta vale e ma lungo fo pinga te fa ilang i so sen su lu la volo e ma o mele ta tu tu tu ma no le fe le fainga ma no fo le onsa Via le lo fole tua ua ia tang tang mai lo tu sui fo mal ba tu ola tan tu tu tu fi tan pa e lunga pe amo ngalo ngalo e al radio samo e tasi li mai tu lunga mo yo kilani ni sila mal tasi ono tasi mal tasi fa mo i samo le ni fo ya woli ole a so lulu ma lo le ga lue ma lo fo i a le ono shai mo mo mo li le fa ma lo ma le fa ma lo si a Ele sumulawa o ile taia ona leila e pe ona tuk tui nai fo ilo tuk pa ima lo tuk mal e ma ilo mula taia o sing sing ili tulai ono si yulia ili tulai si fulu o lo o tato vala vala ima lo fitalinga ya te tia ili rifo ya su lulu e a ili fa mamoyo la antoi tali mai e se teimio mamua wala vale fa wawina leo lana tuk tua e ma lo polo kalame ole fia fia mai O leo tato finga ye ili rifo ivaeng o leso ili polo kalame ole a ouli ma funga mua si yulia ili Like that, so the way Leo, the Sunga Yali, and Joseph Yamal Polkanamelanga for favor, say you really to lie on no ille fia fiana. Nay, yeah, if I tell that, letting for Ivang or only what a fallen river yasol, Vavilan was solidia, Vayaso solia, Emma Tua, Sawa, Sawa, Lavalan, Wallachin, Olean waso, Lean Wallavayaso, yeah, Malay for Imasino, Walamala Mafai, ah, my way. Oa mai o lua, oa mai o tau I le nei vaeng o le a wau O le a le nā mea I te wha u uai O le a le nā mea wha apatu unu I lau mafau fau Oa maua se tau singa A wā se wha malo stino O le nei foia wau li mātango fio le a zululu E a a fai e lea E a oa E a e kua ane mele o le whang wai E a A wale a ia se si a mea E a O le wha malo si a I le whang wai Ai, ele ia se panga o kama leo paipa Ioi, ia wā pole ama leo O le wha tau fōru whangu vai I aso uma Ioi, e wha ia stung tā e mi siaka ko whangu vai e wha kau I mehi o teri Ia o pang bing sing se I wanga nao nai te alu I o le supermarket Ia nai laki e o nai tau fio lolo e le whangu vai la po O tātou tamai whangu vai fui, ia ka iloi Masalua nai fia Lima tā la ono fitu tā la Kau ole afo Ole fangu vai Ia e fai mai fo Che ka kau anga kau siri soi fua maa lolo I Ai kau ngofia kua ila pai ngur kau ole fangu vai eri Se fai fai lima I fai eri ka ko mea ni Ia fai tala vantu e wauna pai hale tua So o se fanta fai tau langarava Ia o lo tau tua I nai lo na fira ngalo maa lole Tatano maa lole o lo sai tālo sia O le nao lo maua la maa lo sio le tino Sili sili ai la le nganga A wale tua malona fira ngalo O te mamu tira maa tua Ma futa mai lava le tai au Uli e fiafi o le po E se I tau alu antu le tau tua Mala udanga le tatu wala leo O a mai o tau le nei vahengo le aso E tālo sia wa umafoi se fa malo stino le nei ya wauli E mainu atua I maa tatu fuala Ioi Se so ia kou ki fa pe ngai Ioi inai I tau si ma Ia O nai fso so ni atua li I muntumai ta I fo ma I male au tau si ma Ya ja to I have been na lo maki you lo maki kele malo oke me fa pe mai e o le vuo ko ka sui mai ngi fuara ya va ya ya pira stawas e le te te yo no misia le inu manga o ana fuara a wafo o na wa umana ave ye le fo mai le tutunga ya pira pira te leu stailoa o lono winga e le fa mra tuina e oe le asu saham tama e le nei fo I tausanga o le mea lalea I en tātou si tae ma tātou tamalelei e beir tama I a pira ma kua fia fia e ola I le olanga nei a e matua fifi e oti ioe Ia a tātou fia fia feola tātou fia fia fo I tātou te feot Ah, eh,
Yeah, fa wola tanto fa tano fa ile ni fa ngale au. Au te fa tano fa tu wa ile malo si olu olo fi tai tunga. Awa ia nga luenga foi. E pe ona nga pati ai. Ma lo le fa ile faiva. Ya ma lo fo ile tanwa tai ile ni fa ngale au si le ma ne yo le la. Ya tonu fo na wa matel tala fa malama on tanto fali. Ya wa tau te tala tu wa ile fa tu toa. Ya I fo ni si fa. Ma kwa I fe fe fe aka ko kalan fa malam se ya vatu wa to ton se e malu masina e fo e yo e ke ko fo ko lele ko wa fa no wa kwa soli e pe ya ole apaka ki o fo lele e fo e mak tai ole a soli ni ya nga ile to ta na ole fa malam pe fa pe ona I si si fa le a ele va pe ona fa mak kala mo fa malam kala mo fi kwa e halu ke fa ka yo e fe ka wi fo me ona fa ka Ola wa umanga fa yere fa ka wala ngawi kongo la ufani. Ea, lele, chalo siyo le dae awi dantu le fana wa onga lele wa sifuru walu miru te wute nele tu lai lua ele o tuwe mafu iste ona tu wale wa onga le fana ele ni ya wauli ole a sululu. Es le tu langa le ene maita wina utele imata mata ili vavea ona leila. Ea pole tae ona leila ele chalo ngale olpele kima lele yona mai Afrika isote. Ai namita wina ilungo le social media le to tele le malo le tru le sala to fiti o ina le wanda ngal Sky TV on ole motu sia vo ile le la wina tu sa mai le ta longa le olpelek le na to itia a to itia a fa le to no ile ta to olpeleki ile au malo sina le liona ya e o ile ole le volo tu ma ia le le kotile da ale olpeleki ni sila Eo ai, tanu lava ona tau nuu I lau funua o Afrika I sumta. E le I malono lava le tau mawhainga o le peleki. E lalo o le whaia o ngaulu le sunga ya Dave Rendi. E wa before I ale lātou pulenga ya fia tuai, ya male sunga ya whaalongo tana umanga. Ea o se whaamaumaunga le leinte le lea a o lumara iai. Ea le ipola langi I le lātou sanga fo. Pea tātou au liele le lofa malanga le o le tua. Yeah, way tapping at Jalu to Matamata Lele, if we got only Oscar here, cousin of hope. Ah, or a Jimmy Lele Yaldi. A fight, or let no food turn on you, Sila, who are fierce and out and out of sang, or you are fear to sang. Ele, if I yellow to swallow New Sila. Ah, be fire, or sit send in New Sila. Yeah, I don't know what a Jimmy Lele, if I yet, or a wing all out. I waffle. Ah, if I know to swallow New Sila. Ya, elisebe ke polei foi lele gano, nua kwa I ilma le valele, ya, scan lo passport, e alu oi. E fa ngā ina le tantou tusfola usamu, e mo o mia le toi fai, o lo visa I te malanga I Australia. O te leo mautidon pole ale umile fa atalie foi lele le visa mo Australia mai ni usila dei. E pe yola tūlanga nai fai ngofi. E le ave e se ai, le ave peo oe, masiti seni Samoa. Ma tanga tanu samo e ma fai ona lua o citizen e ma fai ona tu maulo citizen samo ma lotus folam samo e ma fai fo ona vea oi ye ba le vole bona vea oi ma tanga tanu o lucila to e pagua lalda ole a vea oi ma tanga ta citizen ba exixen ilo o malau fa ka konga fai ma lotus folam ya ona e ta pena ilole Ile pola lang ile tau sanga fo e se mai ila le tau sanga ile pola lang ile tau longa le kapi liki ole ole a fa ile ile fa unga ole ring tau sanga lua fe lus fulu maliono ya na ona iwa inga na e tau tia tu yo wam tafa e fa ile o e fa tau tau a la vale se ile ni e fa ile le ali ai ya ile se me ole a fo si e fu a wa ile an wa kwani skanga E ko kongi fuare chik sengi e riskang E an wa oi E fai lau chik sengi Ai Ia ole ta longa na ile va vea wana leila Toi ti ila va a fa ale Tonu ta ton Ia pita yan Ole ana mamoli le fa man Omole fa utang ya le sunga le rifa ya onga ya de reni Ele tulanga Ole choisa ili ya ole malos Awa empe yo no fayetu Ile te leo le te O mene yo no fo fa leo leo E ese ale maulena te fa longo I esola A kofile le au fuile le alfi ya Ongfa mai Ia a mai umai kongu kako kama lik Ia A ongai kama vui e ole E mua mua e kia I kore ngina A lua
Esena, iyo e, kolu, ola ele ike anonga. Wabalu ya, okonga, ya, waifalirka ko vai ave kong. Ede fai maifuelele le vai yaonga. Va aile kimye ke anwe kong. Arkana le vai yaonga, o, okonga, waifalirka ko vai asu vale kong. Ale meto tia na fai yaonga epeore yeile ni vaita. Ole no fole au fa le leo o lona fa mo mo nga tole da toy lifia ilunga le ye pe ano fe ole au le ol plek ele se au vo ile le ena ole afa mo mo e sui tu lol no fole au fa le leo ole te mina e toy lifia le tje ilunga le ai fa ye kuloko no mata mata nei na vo ile le afu ya ile tu da longa le ol plek mo le riona sol umma kulea kala pu afrika soleri esa ele ya ole kana pole li ona le na cha alumale ol pele kile ana lela sol ya wa pe ya ola wa to cha alumile wa africa shop ya atonu ono le for 21 to mission ye be ona ya hile sunga ya richimo unga ole li len afa ya noah hotton ya marisi fo ye forward to tonol ol pele len ma wala wa no cha aloi ile cha ya wana lela ya atonu o tulisi tano ya wa tulisi swinga ole aya ole maybe to silly on the jaw ai longa yisi shol ol pele kile na malanga tu yo in africa egypt ele mo sona tengi ta anwa ole mo kwamba nga yal fa solo pul ale sumule ri fo ya onga male awol ol pele ki e pe ona mo mo wina ele nei fo i vai tam ya ai ya e fa ya kurin ka longa nga e de le ira li pira a fa pe fa nga ya olongo winga olo fa le le na fa nga fo ile le fa airbnb ae faier kala lo makua foilis inga wale fie fia ku yele faka wolo fa afia nga waku faka wa ele ko ngial ai kala pol lo makua yang fa mailona yele or kala lo faka wa ei wefa soli si la li bali e fuari wefa amerkana si lo makua ia e ari pai pai e ai se me wo fare ko ngurka mafkan ae fa mailona going up pai befa yo vinga me ya po mai yo lo wa kor ma sin ai kon ya ma yar ka ai ka la ya po mai lo mar kana lo ma ko befa pai cha ka ma ya e fier ka me nga ya e po mar kana ka ma lo ko pa ta ma su e nga fu le le o pe po la nga api ya me ya le le ya limos fur ka na ar ba ya so le a ongos fur le si ba ya so fikus fur le si ba ya so ya ai yo vanlus fulu de shwayas ya famelo melo mokua o with eh if you va kachilaska orkimingar ko ingopa makua le fia fia e kele mele kon ya ai kan ala ko e kele akumale shit ya famelo markala ankamalo pa ya avoya fa popoale limas fulu ka le vanse fu olongo wi ia bona kala ka ilunga ya ko tsena mongku ia kulo mosilo maku pai melo markala lo maku ia pai pai pai yo isham kam ia ma dia no ro ai va e ma fayan ko e ma kai fu shika me fu uzo le sasa lu mexico ingo pai ola ko kon ia kura ai kana fu fa mai wefa a pia kwe a makaifu se kamea fuva mori mori pai.

0: Sul fondo belli e dalle tanti alla band, i Samuel li vengono la volle, ma le pesce si fe, e poi fio il mio guardo anzi gli hai. Ia pe valuona ave pe lua fuiona ave. E si fila ganga la ufa, ta si baile, tu fai, tu mi sia più Wilson, po le fionga gialu marvai. Alleo mega casi le ding foi vango la olia wala fa la loina alla na tu tu ia mala udanga foi la na tu fa le tavale e lo nga tonu nga le muole di vai so man lor foi le foi va ia man lo foi le on sai tu tu ma nga wingo le di vai so la utringa tu sia bolo jo nga lo man
1: ia langi ma ta fi ia e la so ia e te na ne foi le nga nga ti ti foi nga nga so mo la lo fa sta lo fa anche foi la so mo foi le so poli tautai foi tato polo talande. Ale fifi mai il lavo vanga se nasce le tutte i tuoi ah ya hasta te porto levo tutto io mai le tanto sa le fifi mai ya va poi fa ti levo uno al ballo da tu ya so ya alla tu malo lo male u dia con bo fa malo se tu mi fa malo tu a tu qua con bo
0: io e ya tanto te te fui moli le fa malo le di vengo adesso. Faisi ma fanfano le ria, wolia, tongi siempre afuanti e le ria, ma sina anto cusua.
1: Ya, it's only lay lava, mo ilame ma fanfana maile, sulu maio le la. Ya, I found a beloved familia, so fatasia. Ya, our lamane fata malakesi, be my ingi, but it's a million ato, mo ya ma fanfan.
0: Eh,
1: by la time of Mofo Pomoro, the polo law. Ah, in a moment I hear my confana mela. I assume I have two or three of them. Ah.
0: Yeah,
1: la mona la yo de ma in mi sibe, ya pa pa ke ke ke ke wa. Ya pa pa ma die leso pe te se lo to ma ya tu pa ma die.
0: Yo eh, yo eh. Ya la ngau en e ke ngar me ma pui pui. Ah.
1: Ya pa pa la ma so en me ma pui pui e pi ke sibi le an sabi di ai ma ah, pa ma pui pui.
0: Yo eh. Ya ja to wa vi le lo fo le tu o te te ma ya lo so i fu ma le ma tu ni yo la. Tanto te toi fi loa e foi le divang o lea wauli e fav te fo lewa mau alevado. Ea e au mai eisu fina ngalo avantu se mantu tal. Ea po a mele tanto tau tu amala unanga ole ngala vokeva ima e kele ka kopiki a poli ea tungsi.
1: Ea e sa li rei lava li saunu anga fonga mua. Ioe, pei lava lea su ananafi fuko ima e asuna fua na e mai bagau matoi lau sunga. Ea wapiso matu amano ieni musita patan wang onai. Italiano ma la maggiore pisi cioè al fatto che la va tunciana to io to vuole mal la tua fa in petto tu al tanto per te vale cioè sei tassi te lua ya para ma che to non hai una nacias by post tassi hai un man via fa bugian ma tassi le man via ya e tassi di si hai una pelle to sa ma che le pindi poi la dai poi la che hai documenti di to fa un baile bien fa. E che la mamma ha inale le to do su blo sta un dai fatali mai mato poi fatali io che la mamma la bemo ne sta male ma sta mole aina ya te tu la ia e fa sai mo fa siria to mua o le la mamma ne ia mamma le la tinuta tu fa sta va alta to fatta male a fo mua
0: io e ia o le fa malona ile di vai ngola wo li fo ile le agua la vole to tuina o le pa ia male mano le tanto tru. Ea ua tanto iei fo le rivai tau le alu ilungo le kau le pingsing e le omo un tanto avale le tise ina le tanto ranga le rivita.
1: Ea, so si tu inga ta avale lave motu le tau tuor tatu fata avalea ton bua. Ea, ta avale el tise, ea fai fo le hai tuit, ea te nane fo i, ea rivai tau na tuko kele lave na tuli mai na malo le tu, ea misa tanga tau e penga duenga, ha.
0: Ea.
1: Ma tuli mai ta avale la hai tipo le fa pingsini mo fi, ha. If I pay la high pre cancer, pay for time, el kisse on the town, the pink city, but so it's from that way, leave by town, that we are from a boy.
0: Yeah, man, yeah, man, who found tell you the midtown, all in Nana, very tell you, but yeah, yeah, man, on a full time to true. And then if you wait down all the two, so yeah. Au mai anu whiranga no liwa ingo lea wongi o ani ta avale nei te whiranga no walewa ia wale la e le ngantai mai al tanto masina nei ile fai unga ia po lea sunga fuola vayin sifo ia o lo lumana ia lo lea sunga tamma tungi si ia po lea sau fai tau fala inga mo lea sunga tamma ia
1: wale palama fai tele lama mo sa unga putpon fa psidi a lau tunga punga mua ne lama ngu lebanta pe nel tato falta vale fengan alo fote lima selanta la ia ni mesti datang anak atau ye aku mesti anak mahu datang lah ini ye pemoh fortuna lah ini pule lah ia wah ni mahu papa ye mahu fuh mama
0: mana
1: tu tu kena mama ya tu pula mahu fuh mama ya tu pula nak papa ye nak lor apa papa aja apa semua at the end of the day pasal umal tersangka
0: iya
1: ya sudah mah pule pasal tu teman atau ia engkau ini China
0: iya ni si lewana utama ya ada totele utama ya kasiar kala mama pe kasir pula mama fewa idom ka berfuimu
1: itu ale le ina ma esa ale le ina ma samwanga inga tenga ainga la ia
0: ya
1: ye fa pe mana ia tamale finala ai o ainga se alpang ia
0: ia
1: ye pe pe la ta ua ah o fa im skai fo ia ai ka fa im skai fo tinao ta mo te to nuri tinao to mai
0: Io è a fia file mulo o langa busca.
1: Io è an sale me labi. Ah.
0: Ia.
1: Ol mele tu poi le mala mo molta na tele sta in finale.
0: Ia. Ia
1: la cosa mia ngale mu. Ah, auto che sta segnando. Ia ne un morca kama che kia. Io è.
0: Cosa? Cosa? Cosa le walua ma wale le i malevion ga yale ma. Wa na mato. Ma filo ai na fi malevion ga le fo ma yale ma. E ia la na matano wa tsoile le botau le ngala na va. Ah, aola e fi lolo. Ai, ole va no. Ole va no fa aurole mo ogu. Ole wa wa mo wa kai kai ai ai i le lua kamare. Ah. Ma
1: kon wa yo.
0: O ia la o lo yinyang ka mu voile le ia so sang yi voile telinga ya titi ya wo live nga o ko sia ma fuko ye la ngo fuchi le vo mala
1: e sa to le san wa le king na sin a che ko inga ya me mai ver le ipi pa la kala ka san ai sa la ko mia ye se me
0: E no pe ke inga ngi po kae wa ku wa ku inga ko far ka. Ana
1: samo lo mai, ana samo lo mai. E di no fai ya va. Dai do ki me ka pu kala me ya. E di no fai ma li ka pie. Pa el yo mo ti ta mai. E pai me na so so ki ke pa pin ka kala la fai ya. Ya pe tu la nga nga so mo yo. Malo.
0: Malo. Malo. Malo le sua, malo vole fa so le di vango le. Le nga ma ga miele akari ke mi fa pengi ya di o. Ka mo wa ko foile le avo. Ya le ma onga ma yang le lan ka ya so itulo.
1: Ya sa le la vole sa nga nga so mo bo. Le si ya le ba ina a pito si ni ta we yo ta to tanga. Ha. Pa le mo si si mo an ata bo si si. Ola la vole ke le benga na to ye di si tu dama pa le ainga pa tanga ta la to ye ya. A mawal ata pe wa bubu wa sese si abena ma ma ha ai o tanga ta na to ye a fa to se ma le di ya ile ai ma se be o le ai fule la la geya o pe
0: ma di le o le le la ba le se me se si ya ya wa umo le la ngande ye tero fie fie ba a se wa mai ma ula le o la ngaso
1: Nga por ka kupu kalambe fa fi tio ta to ma tu fi fi per ta ma tu ta to ti bua fo mo
0: taole le lava la utalenga to sia ya ola so firanga ya oa nia cha to taole ya po afuini o nanga nai te fia fa mana tumai ya wai to ya ole vai suni vai so vo kakau nga o ole vai suni mo kwa vi sia ka ko lo sa tama
1: ya ele te tele som talanga fo ma bua na te pa pu sa talanga le buta o di sio to to to to pa ta vale ai po me man tu fa tai fo som na mai la suma fo ma bua po fo ma fo le ta tu por talande ole that's why you le pipi mai that's why you tulanga na toyo le uri la toyo ya tele ta male fa ina si tulina sa mo pe su meno ta la mai alto no ta tulo ta ama ta mai ta so family event o tele ta so family event ole si tulu no soa mal si tulu si tulu si tulu lua no soa ma ta si tulu no soa o mare to this is to your high ace mal in beast and caravan that o mai lan ta to a mini event o tanto to your about fire ala Nissan Serena, ole Nissan Elcon, ole Mazda PT50, sorry Mazda Bianchi. Nato va solo mele kako piki apu kako potato huge, o piki apu le apu itu ole four Rangers, nato numero tashila malia le sela. Ma apu ile four Rangers, ole Toyota Hilux, ole Mazda PT50, ole apu ole Mitsubishi Triton. O maro sumo la mata tuta, vale mata sanga tuta tuta, vale samu, vale ma wala lo lado le bua se se pul mo leiva, vale ma yeli bua se sumo la banda na just a one off, and normally the ladies maro sumo mata tuta tuta, vale eo el bua bua se bua sumo la lima, bua se bua sumo la ono, brand new four Rangers with the Hilux, vale te tono te tono toa, fa ila fi pilina pesu, mai mata la mai ao, eo fa ila tato SUV la poa, tato CX-8, CX-9, ole Toyota Highlander, ole Holden Acadia, ole porque como lhe chamei, ya. Mas tele lá para trabalhar, para ele, o Fifilino Samoa, ele foi SUV, foi no Mainalo, mas tato Hybrid Cars, Electric Cars, ele foi trabalhar aí, que é um amo, ele foi para a Matanga Luenga, alô, mas para não, para a Matanga Luenga, eu não estou lá na CX-8, mamãe, uma faila mena ba mai mana tua de ni lima selanta na antalia ta sanga sengile ko kalake ta pena ta bale tua ti mali lima selanta na alo ta ma ilo ao a ta tu fi fi af lima selanta na societa mali fi fi ma du rafi fi fi ta tu piti apu mana tua ta tu fi fi ele si tu petu tongi it's not a cashback man tua cashback ti tongi man tua fi ele fi tongi si si cashback al refer fee or two pesos sa uma la meto ngurtang al owner business si toy into your pocket ya yeah. Edito mie tu la ole pa tu sa ke pes me pole pose it's a piece of token to thank you pa tai la ya tu el fanga ino to tu la obi ke kas yo tu la ngala tu ya ni si tu la ngi ma ma isamo ole che to tu ya so si fie ke le so shani fa ma ma tu la ngi to tu pe ai le paya lo pa yo ma pa wau pe fa si tal stang isi tulang ay pala ba na ay sumay magtalamay ao ile lusel al kemen ni scribe ine ipapatuloy man ka lusel al kemen ni scribe marami po dal en line ole oiva lua pitu ni babalu sa chua oiva lua pitu ni babalu sa chua ya pala ke po isa beay ole olwa tasi lima pa olwa tasi pa pitu ono lima pa tasi olwa tasi pa pitu ono lima pa tasi pande tele la paso sanga Samoa. Yeah, from near the two of us, I feeling a lot of fun.
2: Oh, hey! If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
3: Enrol, check, or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
4: Manu maaloi se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tu fuafoi lau tawale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maaloi a lantu se I aso wha reile te tasi. Lafo sau top up tolu sifun tala besi li atu. E maua I loa vroa I le se. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolu se lau tala ni sila pe sili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just a long tala, lea se ina I aso for Rayle Tetasi, e ya ya ya inga ole de fabitoa, se kia digicel.
5: Levis Dental, o mo mene ni fo fapia mamam papa, a waloa e tino fuai, e a se valu se lawi wa ima le se titai ni fo atoa. Ioe, tele ma isi fapitoa, vene mai loa Levis Dental, I de o lua lua, o o no, o o o o, o lua lua, oh, oh, no. Oh, oh, oh, oh.
6: Au kilani saute. Usa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei manukau. Access for ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pevala out my ile over selau

Ya, ya ole changa tafa mai ole na nofu mal changa tele Dolly Parton wa mai e avoi e panusi marga e ya engala ma fuka mai e kai miele i avo chau ta uol chama ita i Dolly Parton e o mai ile taimi na mali wai o ia ya olongo winga o fa su solo kwale va engale nga ye ina so e o mai ile taimi de e pio ile ta tu tala le na o ta uwa Lene I fōi vāe ngā o lea wauli. Ai, a whai o ngai kau su e sau laki. A whai o ngai kau su e sau fāsi laki. A ua nei e misia. E oe, I ele pōana nei. O le kāko wa fōi. O le kāko loto po le pāo le pōana nei. Luas fulu miliona tālā. Ok, lo, si o uso le ya sem lo li si o lea o le a kū fōi lele. Ya awale paolo kuo le kako wasu. Fa ako fa maol fa inga o le kako wasu. Mole tamaitai bol tinafo ya Dolly Parton. Ya ua mawatu ya le foi ya tinapo le foi tamaitai. Ilong o le tulanga te musika ile lano langi ato. Manu ya lang malanga ta.

Tala falava malo de soifuwa usimere fa fonga I telefou ale Radio Samoa. Momoato mai Amerika ma Iran, wa fata atia tune Iran ma Oman, se fofuanga fausia ise leina le tu mau mufala winga I le Strait of Hormuz. Ta ubedi pote le CNN wa mai afa idua e Trump, wa avese umamai maina sa ya I le Strait, ma wa ya faa mata wane fo yole afa le hanga ina so se vaa, e tau mufai e tue tu wina nisi maina I lea o nga sami. Wa amata nei le campaign forward official tupe America e wha amarusi ai sa wha asanga ia Iran ma wanga I tonu nama ia sa ia o nanga tau wa lede wa a whewa I disami o le wha tekona rosi o auro ma aseta I lunga o pengata wha inangi e pei o le cryptocurrency. Whai roi di poti wa wha amata wane fo I America o le a whaia fo I masa e wha asanga ia tunu uye mo musu e wha amuta o ratu so utanga ma Iran so utanga taruta mau ainga. Pai duwa se pina ngalo sai na reporti le neye whapea o whainga fōwia o le a tiri tūra I hei rangona le mautonu mai reta tau labona whalabrebengi a fua le ngāre rua so so tau au o sai nama Iran. O le tari a Iran I ia mau whamatau o lo ua nofo sau ni tari mai isanei o lo ufuta ua ina atu. I isa ra eru matake po Turkey ua o ngā tatonu atu nei I a take po Turkey o so whainga le militeria Israelu I le temi nei ma waliputia le whenere yane o vane ni tau o Israelu rungo le marae vanere ale Abu al-Daha. To e rua masina whatau nuk paro te Israelu malo iei mata upolo o whaia ini whawhinaunga I tatonu le atu nuk o fesidi ei nisi pe re o whao ngā ene taniahu le avanoa le whaatinoa ini whaamatau pe fola fola ane fo imani whaamatau ina ia sana whaamaru sia ina na pusa parota. O Tom Barrack, le ni sui o Amerika I Suria, o ia fo yore ampasa I take, mai se whatan noanga na ia whaitio I nai o so whainga I sara eru I a take, mai ia whamatara o se tūranga sare ta tau na tūrai mai. O whamatara I se isi mai le militeria I sara eru le CNN, o le vayangora puipuinga I sara eru o fuafua e tua ia, ia ni a rātou vayanga au, e tuina ni a rātou vayanga au wha pe fo ima drones, ma nisi a upenga mō take, e feso soni ai. I Ausetalia to nuari o rofe ngai mamanu anga tinga ina ina waspa ia nieri se to afasa faya rato mata pule pule ma faa upenga ina yanga ese mato isa iturou mo rato waspa ia ide fale o se ainga I Perth. Wata ua le 9 News a faa leanga le to faa lea luma mauta o le fale lea I Curry Street I le paveao lea songafua o le vai senei. Na afua I roa ma se bevesi I fafuane o lea fale a o tau mafaifo I rato wea umau I lea no fuanga te te atu I le au o sofai. O se ri I pea marifasu tausanga na afia I manuanga mai se nei fido na fatafata a o le isi pe rimasu tausanga na afia fo I manuanga lava mai leanga ese. Mori mautua o ina whanungo ina le taubara awane o tangata a o le iwa ia stasi o ila ua ua manua mo mo e ane stasi dea la tere masa iri pisoswani I a ingatua o I mo na manuanga. O le toorua na whamnua riena to e whatatope atu I wharamai o na e tinga ina manuanga e ai o le toa whaolo pita ua ina na whatino ina reo whainga na sōsora ese maolo tau sai ria pēa. E te tonu le ausu e su ene whaonga I nātou wiena o spaia si a inga rea e whaamalama sa whaareanga ino re whare e sāo atuai I te tonu. O Whairua Pacific Games Council o leo lātou sā I dia whautuanga wharitūra whono I nisi rā asanga I te tauna whaia e whātatau se whai unga rā whaamsinonga I whapea o le Solomon Islands National Hosting Authority, NHA, o lātou so dia I eingo tūra whono tupe wharawa I tele a o lātou tani mānoa I tālongo rā wasa pāspika le rua whirua tonu iho ni ara. Whairua I le ripoti wa maua re pūrenga o tānonga re Pasifika re Pacific Games Council, wha aringa mai re wha msinonga maua runga re mahe aru su esu eina re mataupere nei, ma ua whaia mai re wha I unga re mahe au ese ese inga, I le bao re council ma re NHA, I le tau sanga re te nei po fea tonu re tūra fono e wha o ngā,

0: Ya talo fatalo falava le pa ia mawa lunga le fa fonga tapua ia mai se fo yo le sila mai moa sa bole to do pele ile loto maleanganga ile nei fo ia o uli o le solulu o nga to tonu nga le mbu o le vaiaso iti ute mo fai valo filima sa to tofi ia ile to do ile tae o pola vai na ua malei fua mai sa moa I fa lunga le lei ya a nga nga e fo I mo soa ele la Ya ona la usu leo Samoa, ala seu fo isi, ya ae pūlo lo pia isi mafaitau aso o le fale. Ya langa iai o tātou tangata, amese tamam tina mātutua, wa malo lo manu malo, retire, pensione, ya ole lato mele nae fai, ya o tātou le tupulanga, ya ole mau ole malosi, ya o tātou le nao lo faya, le fatu ainga tausi. Ole ala, ole usu, ya mafapena hafoi. Ona toifoi mai le fale le afiafi pe ata walunga matu utaula tiute le fai. Ya amese le nga ngaifo ayo faiwa. Malole soifo manuia, malofoi le lagi batafi faboiboe. Sa manuia lo tayao se yo o mai le uli, yo o mai foi le neitaimi. Ta walunga atuai yale au nanga foi yale tofa. Ya fafonga bua se ubandu Francis Ioane. Ya ele mafainga alu, ngo fai kuye popo mango o tatou I tau titi a fio mai le fio ngale suafa ya le malu, Bob le malu. Pa anga tau tino, ole pola kalambe, ole malu I fale, malu fo I fafo. Ya, le na, le tuli tuli pea ele tau tele ole atunu, e mese tamam tina matutua. Fio mala malama le lei ile anu fale. Ya polea tonu lava le mea whaunga hi ya lato se leni matupe sa ngā lulue ma posi posi ma wha putu putu I le te leo tau sanga ua mawai. Awai pe o I lato na o paionia o tangata na auto vaa mai le Pasifika ma isi atunu. Ya mō mai whai ngā luenga ele ele a fo I a New Zealand. Ai tāwha whao ma oe leina ele kiu fo ele lei. Ole income support ya la ilo le ya le maru vele utal notu wi o le fa tai le tua o to mo fo le le lao lao o ta tu to la lua fasila fa ya I luba le tua ma luma le nu aile o tua o le nu fa tai fo I le tua ya o ava no e ma fa ye yo na ta tu fa so ya ma momori atu le upu ma le tala tau long longo ya Samoa I me lo tupu Ele ngata ilo tātou o tunu, ya e whapena fo isi a tunu o le lalulangi. Ya a wālawa lo fia mālama lama le le iai. Ya ele ngata laile nā. Ya o tātou tala fo. O upu fai o mālo o le tūlā fono. O le vevesi ma le mautonu o lo o iai. Ya ono le wingana o tangata. E ana tū le whainga mālo fo. Ya ye fo I lātou e te te. Ya o winga lava nā e māsani ai. Ole nā tūrau mea tutupu I le lalolangi ndei langa o le lalolangi lea le tātou te ola I whapena o na whesaua I nai. Ai, whatalofa ma whatulou I le tāwhatolu o le vādu nofo sa mōa ma le vāta ngata. Le vāta puia, ai le ngata I le nā. Ia o tūlanga whaalupe o sa mōa wāpa ia ma mamalu whaal mālo. Pa ia fō I ma mamalu whaal leanga nuu. Ia, ai mā walunga se vi inga o le tua. Ya awala na au whainga ruenga tutofi la tau te momoli pa ia mamamalu wha le atua le nā. Wata alofa fo I tabam tina mātutua le atunu tu a sinisina pa angato tino le nā le I atau a savea se yuli I vai aso uma ma aso uma mai ale aso ngafua e tau le aso tona. Ya, alole soifu mundu ya whaftai fo I tatalo wale wha no no manu. Sa mō o loo asia I tātou ma mai mō mai I lunga o pega ta whailangi le Facebook page le Radio Samoa ia whapena fo le tātou YouTube channel whātalo whātum po whea le tafo le narurangi o loo e mā futa mai ai ia mese fo I sa mō o loo lalam papa au I New Zealand ei ua a vea mō tātou a inga lona lua ia wha wau le whātalo fa ma le whawhi loa I stebi ia a o leo ua fio mai Ya se tasi foi o tamali I o le fonga foi o le tātou pola kalambe. Ya ele tau failo le fionga le suafo ya le malu Bob le malu. Ya alo ngalue o se li kansale. Ya ma o se tamali I foi wa masani o na faiwa. Fatau watu ma le fatau mai I o feutanga inga. I mea nei o le fatau wino se maota ma se lawa. ia matu la fono fo yo lea tu inga nga luenga fa pitoa ma anga va ae a ole taua ole fa unga ino le tato ngana fa mal malama ai o tau na i tamam tinama tuan va pelea ia la ufio ngale swafa le malu a fio maia matala maia ao I le maota nei a lole soifu mduia fa aftai o leo mava ya tufo isuru le tino o lo o maua lo soifu a la lei a lole soifu mduia
1: Tai patalo patu le atawa savea la ofionga ia pa perfoi le malumat pa il tatu watu nuolo fa fonga meta po i mai nei uli ia fatalo fatu foi ia to faia so man tatonu olo lo fe ngai pe mal ngalwenga ai moniatu pa tai tele ma o le nganga pa mo lalu ono to e mo tatu to e banolia le atawa pa foi sina leva
0: ma di lava yo wai au te vesini level faltua ya embele ya wale mou fuzi taibi male fionga le suafa ya le malu fe mai vai ale mou a mai ya le malu le tatu talanoa nga ma le tatu program lodo winga o lae matua pisi ya le saininga o fea ngainga fou fou lele ya mamomoli ki I ta maam tina matutua e ta tala ili faitoa wa uma le settlement date ma ua manuia ya le feutunga inga ya mambo wala fale fau ya ya ni talo fifi ya ilia vai tau tatu tile ife iloa inda mawa nisi o a inga Samoa ili tatu pol kalambele nei sa mfayo na fso so adi yai
1: yoi le atawa yoi o se tala fia fia ma o se o le nganga fia fia fo e tala tuai fo mai leo na o wan matu ofisa fo ili tele fo yo o alo Agent Samoa o matu ngalu pa atasi. Yo lo va aia peale pa so longo o fale fou. Meise mo nei o tatu a inga. So yo o se tala fia fia. E ui lava ona penga tal market. E o lo mau pea pa noa mo tatu a inga. Tai tasi o lo fale atu latu fale fou.
0: Malo, vavtai. Awa... E nai vai aso o tona I atu sa matala noa I malifaltua ya emele palamo. Ia ona se e mai leo stasio tina matua ilunga. Ile ileva ona fatawina ia se fale mo ia ma lonali ia fapea fo isi ala fanao. O kaukai, o loi mata o le fifia ma le nganga faftai sa fatia le naso. Ia mai e to tele lava la ila tou sa o tou soso ani ai ele ngata ile faltua ia emele palambo. O lau fionga le swafa. Ai mai se foi tatou tama ka muta lea. Le matua o faiva. Le sunga ya Thomas. Ia ona o le fapitoa o tou wanga vaa. A o leisi tu o ou tou o alo matama whanau o tamali ima. Ma tupu o lea tunu. O lo o faa ngā ina lo tou to mai ma nga vaa fapitoa. E faa matala au ili ili ai ma faa manina o le vala lea. Pe au o ina faa tau ia. Ia se fale. Ia pebe na o mia foi ia. Le fesoso ni atu I fai unga e faya e naita maam tina matua. I lato investment e maise lava. I le mata upo se maota ma se lawa. O a maile taimi lindei I le tulanga fo I leo. O le tau o fale. O le asau tanga ima sau sila ma le maioa. O le tuainga taimi lindei. O le tau malulu. Le a le tulanga upa u I le tau o fale. O lo sisi I po olo. Fa o ngā tutonu, ia pa o pa u I lalo, ia le tau nisi fale fuafua I pito nuu SS o le atu nuu nei.
1: Io e sabea, I mātou pa apa ai I maketi taimi nei, o lo fa solo pea a ngai lalo tau fale. Io e, sa yeile manatu, sa yefo I fa moe moe, I le fai unor tau sanga lo ma vae luafe luspun lima. Ya masalo eto e fo main marketing ona wo tele me sa tupu na tausanga lua fe lusfu lua ya malufu lima ai na amata ile masina le yang worry pe worry that over ai wa amata tau busy mai le to fo me tangata ma bias tangata ifa fi fa tau la to pale ma meo investor ai na tupu lo le fa pitau le I I oi I le Middle East, I Iran, I le tawa leana, le o lo fa solo per taimini. Pei vod na tato toi va ail toi fo I tua o marketing o toi fo i tua il toi il o mai tangata sa matu ba ai al pc o mo me open homes i weekends o me la wo o me le mo te va ai ai o toi o tau le toi fa tau ia fa le tangata o toi solo muli tua ia wo wo fo i tau fa le wa matu fo in toi ba u mai lan sabea ono o nei fapita uli yolo tupu nei lan lang. Ele ngata fo ilia. Ele taonga ta o mea nei tatu watu nuu nei nyo shula. Ia male lan lang fo. Wa o pei yen matou talita nunga. Pei o mea ia wa fia ili tau o houses o the housing market by taimi nei.
0: Malo, wafutakita wotele ya ia ia mea tutupu ile lalolangi au mea tutupu isi atu nu aya afia atu wai tatou matangata u mao lalolangi au lea laso utalitununga iai awa ele ngata ua maavulunga fo ile inflation le cost of living ma le tau le soifuanga ile taimile nei ae ete manatu ma iai sa u vaaima mao eono pa u ia le tau ufale ele anga iatu lumanai
1: tabea epe o o le vaenga le ta ua te le ile pa so longa o le property market o le housing market vaenga le ta ua te le o mo meo buyers ta ngata la ia e o mai e wha tau o lato fale ai ono o loo wha whainga ta pia ele ngata ile i tau o me aise tu lo tatu atu tau o soifua ngai the cost of living ele ngata ile au mo meo interest rates for ia o lo tatu vai o lo a matan tau si si lunga fo i fal tupe. So e mo ilaba o pa u lalo tau fale. Ai o lo fa a fainga ta pia ona fa a tau mai fale e tangata e fia fa a tau. Ele ngata i home buyers, ai o fo i tangata i o investor po tangata fau fale. E o fa a fainga ta ona mo mele finance, ia ma faatino le faasolonga le faataonga o le fanua po le fale. Ia au lava ia o lau ama natu. O lea le atatu o atu i masina le novema, o le afai ia palota, al malo, i nei New Shila. Masalo foi, taute toi va aia foi se toi faas, se file mu, I think for want of a better word, file mu le maketi. E awa so si taimi lava tau sanga yo ma vai so si taimi lava fai pa lota al malo tau te va aia le pa to e faso solo ilano o tangata ye pa tau la to fale so e a u lava ia e mo ilava no ilano tau fale ai o te tali ton misalo ai e toi
0: le lei se taimi
1: e se taimi toi le lei ai masalo e o se taimi e vave mai, masano pe toi tausanga, pe luo tausanga tato toi va aise suinga a mor taimi nei o lo mawalalo pe tau fal
0: malo, so in other words the market still is it still a buyer's market now, what do you think?
1: Yes, sabea, I believe so, especially here in South Auckland across in Manukau, lea ngalue matu bae nga man matu ofisa. So we are still seeing ele ngata o le shortage of buyers, but we're also seeing o le tele fo ia fale ia, but no ele o tau ia. There's an oversupply of housing stock at the moment, and we believe going into the end of the year, me se fo ia November I paalota ele ngata paalota ao kirisi masi foi. A wao te miaia masani na fau mai fale listings, yeah. New listings will also increase towards the end of the year, November, December, which will just continue to prolong the problem or the issue. Sabe.
0: Malo, papatak. Au whanga solo ia le tala noanga fwoi ma le fionga le swafa ia le malu Bob le malu o ia Sally Consale o lo o iai tutono o le tato ofisa le nae whatau fale, whatau watu, whatau mai Ray White Real Estate i nae papatoi toi. Ta se e se tasi mai ta fesidi e wingai i mata upo fale. Ai ele seminale na o falongo tu ya emele ola ola o tau failo. A olea e te tali maloi. Se vai una fa la viloa ya le mafuanga a o se ano fale fo yole. Ole wing olea semina. Ya ma o mai ele tu atusi ya fa pe fo le telefono ye fa so ta ito ile o fiong le swafa le malu.
1: Le patta isabea tu so olea so o le afiafi o le astofi o le astolu o setema. O nungi o le vaiaso fōu. E whaieri mātou, e ta ua o le Legacy Home Journey Evening.
0: Right.
1: Legacy Home Journey Evening. E peo le nganga po le mafua anga o le nefa moe moe. Ina ia mātou fesosoani atu I nei o tātou ainga, o loo mana o mia le whaatau mai o se lātou fale fōu. So, o le mātou vaenga ia mau te whaatasi nei afiafi. O le faltua ya emele una ia na te tala no ina I luta upule o le finance po le home loan
0: Mali.
1: Ya o launita ngata o te tosani atu pe faltua atu I le mta upule o le faatau mai o le fale po le ainga po le tangata ya tau te faatase po ima le si lo ia tamaitai leo o Ruby Manukia o ia po ie o lava le le ata mai le tū leo le as a legal side of property purchasing. Ia, tau te fatasi fwoi masunga ia Thomas Malatu Company, le vaenga leo le au builders.
0: Builders, blueprint.
1: Io e, blueprint builders. So, o le manatu, po le whamui mui, we will all be there together I le afiafi lea. A mata I tala noanga ia, we will present what we do, and how we can help. Ia ona, ia ile le abanoa, e tau te tala tala noa ese ai. So e tusala e iaia le tulimanu lea iai le vaenga leo loia o le tulimanu o le ofisa iai le vaenga lea e mele malato male home loan o le si tulimanu o le tatu ofisa ia maute iai mal matou vaenga le I tū leo le fatau mele fale ia malsunga fo ia Thomas. So e o se aba noa mōle tātou watu nu, o so stangata lava o loo nofo ma, o loo manao e whaatau maise fale a lato a inga, ia o se awa noa leo o mātou tu whaatasi. Ina ia tātou whaatasi nei a fiafi, en ia mawhaiona tātou tala noa tino ai. I tā upu lea e tā ua tele, ien mātou tātou tanonga, tā ua tele mō lumana I o a inga, ai meisio tātou alo mwhāna,
0: Malo, so in other words, an overall, almost like a seminar for home buyers or first home buyers. Yeah, or if you talk to lawyer, la to file a fee a atili for purpose se private dwelling or a standalone dwelling, a renovation. Or me a umana le uta baba ya tule a fee a mai lau sound wang. So I would tell you, fafungfunga mai la le atunu. Tami le le ya le day. Tango tu ilalo ya le telefoni ya le fiong le swafo ya Bob le malu o lua lua cholu o no o lima lua iwa fitu o lisa o le da am ya ila ya mafaye ya o fia mawa se ava noe talanoa faife sili ya te u kou ke fa'ala vi lavi si a kou fa'ala vi lavi mayo le faile den alwe ya le na telefoni ya le fiong ya le malu Bob le malu o lua lua Tolu ono o lima lua iwa fitu. Mole fole tua ya emele, o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Se isa ili me alnu mera ale matua o faiwa ile li ikamuta. Ya Thomas, ya ma ole li pule ole builder's blueprint. E ta mwe tele, fa mole lava se umanu. All watasi mo Thomas dari lima all watasi lima valu tolu valu fa ole tau ol mele la fiong le balu o lo tso nga lu e fatasi it tonu le punu le ya ele o mama o ia le tele o tatu tanga tsa ili te to tasi o to ale o maua tau fa ia ia la to Tautua ilea fiafi. Ya, ole tāwole nā. Ya, tātou I fōi ai le vasiri. So, how can we prepare or be prepared to buy our very first house? I'm a tattoo tapena, in fact, a winner. Or if I'm more, more, more tattoo.
1: The little little sini, Sabia, only buying a more, my buying a tattoo, only two letter or tapena finance, or tapena application, only home loan. Awa, ale aise home loan belele finance. Ya e fainga tsa fo infa tino mato wi tu le o le sailing on fale. O la u lai tu mal mato painga o le sailing on fale pe a o jaimi le o fa mau tu wai le pre-approval for le home loan. Ai o le vainga mo mua la pa le tsa ua tele. O le vainga le a e fainga ye fa tua ya e mene.
0: E financer.
1: Iyo e, o la fa tuanga le laban o na paso tai ye fa tua ya e mene ma lato ofisa. Ona mawele statement o te so tai ma pe feilo ai fo iai. Ina ia faa matala tu fo i ma faa manino atu fale tua ia tapenanga. Masau ninga ia la ona a nga iai. Ia e tele la ia nei mea o te le malama na mea o ia. Ona o lau matapa yoi o melo pa atau mai po pa atau atu fale. Tangata ai o tali o fesili sabea iyo o le home loan po le home loan application on buying a more lava le tau tele on a
0: pre-approval on a,
1: yes, pre-approval home loan.
0: Yeah, it's in Villa La Fiona Malu, you have a pair for ill for two a mille, ya Maleli Kamuta, ya Thomas. Wa we know for e Taita Mauma Seu Manu, illetale or terminologies for ill, or let to wing on Alwin. Ya mafeso soni atua I le atunu ue faa lau tele I le lato malama lamba. Ya, e faa fela, una tatu fiso soni atu I le ainga lea ua tapena ni faa tau mai lewa a fia I le sivaengo lau tali mai. Ya, ai maise fo ila I lato ame tapena I pa e mana o lela faa tau ese atu lo fale pa ue mana o fo I e faisisi investment to e fatau mai ai a lela mana ola la fatau e se tul fale len fatau mo mua o ame tapena ai
1: o le memo mo la va I natu langa sabea o le sa ini mo mua o le mele ta o le market valuation o le appraisal a wa o ina e loa il tangata pol a inga ia se tau fatai tai se tau fatai tai o le a salo ole a talia ila to fale pe atu watu ni maketi. E ta ua lava leitu, ona oina, a iloa il tangata ia lana market valuation, wa iloa I fwoi mafwai numera. E mafwai ona fuafua tu, ya I mo tapenanga, po ani, fuafuanga, itua. Yeah. Ae o le la ua lava tapena, ia le mana malama I le tino I tupele, mawa mai stemi o luma. So, yo e, ile tu langa ita ua tele o na iloa mumua ita ngata pole a inga pole homeowner the market valuation ole si foi faupunga ole meleta ole appraisal masalo ua faalongo ito o tele ole tatu watunu ale meale ole appraisal o meale tasi ole market valuation.
0: Yeah. Olo nubingala OFC de tu ete saula, how are you going to value this place and what kind of figures that you're going to come out? What depends? Oh, I mean, far ngo lango yai le fa numero le a alune e pense fa yese estimation vole le posita fu o le to inga value le la fa to is it will fall le.
1: Yo se ve tote el tote lango ma lusi la ba I pale io na taulia I a pai nel pa tusa. Tau te lango I le loa o le tau fale ia sa tau lia I masina I o mapae. Nono winga, tau te va ai, tau te o, tau te sue ma va aia. I ni fale e tau tutusa, pe pa tusa mal pale al tangata. Ma tau te o e sue I le napi tonu po wa tau sa tau lia I, pe tau lia I si fale masina yung mabae. Tau te, e fainga tala anu tatu vaai mabao I tua. E ta tawana o na vaai lata I tua. I masina yung mabae pe tolu pe fa masina taluai. Tu sa o mea laia ta o recent sales. e tāua te le ono i nā tau te ilo ai, po le a le, le tūlanga po le level o lo yei maketi i le baitaimi nei. A wā e alu asu sau kaso, e yei asu inga i le maketi. I le masina, ma le masina, ma le masina, ma le tausanga. So, e pei, un mela le, o le tangata la le tau le real estate agent, e wha moe moe le le, I mea tau a recent sale, in comparison to your home, to right, the subject right. property.
0: Malo, faftai isil tawa. So these are the conditions. It's within the location. In a quarter, poleale time period lea. Awai kile ngufongo fwa, e kusalua fale malis, kankale ngafaa kau kala kuangaf. Aya sau lelele valuation, wa over the mediocre. So, manai tele, e wai manai yel fafongfonga meyele, tunune te ufapea iya, iya tangata. Ele maanga yole fale, e kukusa malis fale ngafaa kau waku leiva sela wafe, alewa ngufo undervalue or even boost the value of the same property at the same location in the same period of time. Ae sao.
1: Yoe, e sao savea. So, ili tu fo ilalia. So, se real estate agent labe alu atu e patino mele ta ole preso il fale al tangata. E ta tawana sao ma statistics, ma sales evidence.
0: Right.
1: Or actual sales information. Ele ma fayon al watu le agent ma ta watu o la tu foi no mirror no et ta wana watu ma la tu malana api ma fa ali atu ye fale ye wana ya mawa ile pitonu ule e fa tu sa mal fale tanga tsale
0: malo va ta isele ta butele ole numero te mawa ya ya le fionga ile swafa ya le malu bable malu o lua lua tolu ono o lima lua iwa fitu. O lua lua tolu ono o lima lua iwa fitu. O lea telea ise taimi ole malu lea tunuo. E fesiri ai, ia ae matua faa maal malama mawili ili leye le fionga ya le malu ia te oe. Ia malela tou seminal na elea so tolu ole masino. Se temo lea le taimi ole, ae masa ita uane ole telefoni malau tuatusi ina ia sota ia tutangata faa malamon le malu.
1: Ya malu tatu atu o le fitu a ngai le iwa il tatu fa moe moe la sotolu o se tema o le location for the address Ray White Papatoetoe onosfulu maleono Great South Road I Papatoetoe onosfulu maleono Great South Road I Papatoetoe e yei fo I matau maftanga ya po refreshments fo I tabea so I mātou vāenga o leanganga. Ina ia o mai po āni ni papesini o iei manisi. Ne te foi o se extension po se pale fia fau. Ia o lo mawai il sunga ia Thomas. Ia if it's a home loan application. E mele if it's a buying a home. Ia it's myself and my team. So e o foi le lo ia lea tau te awai patasi lea fia fi. E mawai so swani mo so stangata male ainga.
0: Malo, papte tele ia, nana, tabalunga atuai, ia le talinoanga foi, ba le fionga le swafa, ia le malu, baob le malu, ma faa manatu ia te oe, ia le seminal, nana, so swani atuai, le tafa tolu o le lato ngā ruenga. Ile aso tolu o le masino se tema, o le itu lai fitu, le fiafi se itau I leiva, ile tuatusi, Onus Fulmale Ono Great South Road I Papatoetoe Ole Officer Leda Ole Ray White Real Estate I Papatoetoe Ole Numero Tovala Uyai Bable Malu Nemalu Ole Olua Lua Tolu Ono O Lima Lua Fit Iva Fitu Ole Le Fionga Le Fultua Ya Emile Palamo Ole La Fulingu Mela Emile Lille Ole Olua Fitu Valu Tolu Fitu Valu Fa Valu O Ia male sunga ya Thomas ole olu watasi lima lima valu tolu valu fa. Ia upumulimuli maile ufionga ile swafo le malu ona tata umavaya ile male ngang fa alu alu.
1: Atari ya fionga le atawa sabea ya papea foim la ufuhinga luenga ile Officer Radio Samomo ni ava no mata ngofie ya mole atuwa ilfa taitele ya ele ngata fo ilea ya mota po inga la tunu ya matatu matua matua lo fa fonga mata poi mai e moliatu le nga fa tai ma ya lo fa le tu ma sang poi pe ya fa manuyanga e lo fionga sabe ya ma male fa le tu mal no fa ya fa pe foi ya na yo tatu matua matua lo fa fonga mai fa tai matatu toi a fe lo ai pe
0: Malo, fafto itile la vai la ufiongo le malo, bolo usilafia. Olo uwaso muriburi lea ile Radio Samoa ile so. Ea, ayefo ila ianisi mea tutupu le lumanaio le amfaipeo na tato feiloai, mafetufai uo maifo ile taimi. Ea, watatawai ona savalivali ya tamo le ainga ile taimi. Iisi foi tofinga ma isi foi nga aluenga ua manatu watau na fai. Ea, ae... A vea foi lenei avanoa, momoli e toi lea ngang whaftai i la uto team, le fole tua ia e mele, ia whapea foi la uwhionga le swafo le malu, ia whapea foi le sunga ia Thomas, male builder's blueprinter. I nei tausaka sa tatou ngā lue aima whaasoa i lea tunuu, ina ia manino ma malamalama la uto tautua, ia whamanuia lea tua i la uwhionga. Dia foi le tua le fionga I le tamaitai le fa le tua ya emele ya mese foi le tatu uso ya Thomas Malibari Builders Blueprint male au nanga le nafu I company ya a tatu fi loi fam dia le tua ma dia tele le dea fiafi le fionga le malu ya
1: fasuifu
0: ya fasuifu ya le na tawulunga tuai male au nanga foi ya le tatu malo le fionga ya le malu bab le malu Yeah, my le. Ray White Real Estate. Yeah, ma le telefoni na te mowo yai. O lua lua, tolu on o, lima lua, iwa fitu. O le sunga ya Thomas, my le Builder's Blueprint, o lua tasi, lima lima valu, tolu valu fa. Yeah, ma le fionga le faltuo ya emele. Mo le finance, tuo emele le finance, o le fatupeina. Ole o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o Thomas. Ia ole toi faa lelei o lau fale, renovation. Ia pe toi faa poposisi potu ma faa lelei a atiri. Ia le au lelei o lau fale. Ia male usoloa, ia le malu bob le malu. O ia la lea. Ole faa tau ina mai ole fale. Ia male faa tau ese ina atu ole fale. Ole ua tois futbol fa minute o natale o le tu la eliba. Fa moi moi lo monbia le atu nou. Tu la lata fo I tu tauda ngā luenga ma ngā ngaifu faivo Samboa. I le dei fo I o ngā tutonu o le vai aso. Aso a tai au. Ia, fa tafiti. A ole aso ua tā walunga iai I ale au. Nanga male tautua ale I a tau savea. Male pola kalabe bulibuli o le nei aso lulu mulimuli foi. Ole ngā ngaifo o faiwa, ai o te popole. Tātou te feiloa I pēa, tō te vāwa I pēa I ale a tau savea. O faa ua wina le tautua, manisi fo I vāenga ua tutofi ai. Ia ua mānei he fo I ua maua le taimi, faa tino ai isi wala aunga. Ia, ai e aunga lava e tas. Ole fia tautua pēa I lea tunuu. Ia, ai maise fo I ole talatau longo longo, ma meolo tutupu, Tātou te wha soa pē iai. Nesi olo āsia I tātou le neivai teimi o le tausanga. Whātalo fatu I loutou lātou I le taimu le lātou I le ea. Ia maise fō I le lātou I le ala. Whātalo whaabitoa I le fiomai ma le sumai. Le lātou I le ea le lātou I le taimu le ala. I laua fionga le sao o le tātou ainga o lo wha sao sao I le whale manono ma le ainga I le tai. I le malai ma le maota I le tōngō I le puiai. Fionga le sa o le tātou ainga le atoua le tauā, mā lia. Ia, mā loli le malanga tina, mā atu au taurangi le sa o, a loo wha sa o sa o le tātou ainga. Ia, e le ngata fo I leo, wha funga mai I le wharetua. Le tausiali I le fonti, ia, le fionga, ia pō le sunga fo I le atoua tala. Ia, ma le mamalu o le tātou ainga sa le atoua, inda o tātou feiloa I fo, I o malai mauta tau ave le Le tupua ma le lao ai le tongo I na ua tātou whiloa I le pō ana pō. Mori e tuaile nganga whātai, nau tū whālualo mā hulunga, tau mawhitanga mātango whia. E mai se lawa, e tāua, o le tātou toi lau lua fisi le whai, o mata I le mata. ile anga le leima le alofa le tua eo ina tatu fei loa iona le laufonga o le loifonga pa u ma le loimata balingi ona o le vala awa le tua ile sunga le lei atawa sa meli ya ele isi isi tu matete ile fina ngalo faito tasi o le tua yoi o ia na te au mai o ia foi na te toi av ese o ia foi ya e pune le tangata ele aia sisi e tu matete ele fina ngalo faito tasi o le tua le lai tu o le tatu ainga ele awa le fasa safo le sunga le atawa sa meli sile faima ilatu uma ilo tatu ainga ya aswatu vaimbandu ipuenga mafaa mafanfananga mafaa maisenga ya ona ole wala au ale atua ilo tatu tema le sunga le atawa le tawa sa meli ya loto tele ole finangalo le tua ole mua ele fotia ole tia ele seu ole tau fo i velo ele maninoa ole ta ele apo ya ole ba e tongi fato ele moana ole pulifanda ya ele a nga yesis e fa ile moto fa ile pula e fa ta fea pulu ele vai finangalo le na ole tua ele isi e pule ai Patalo fai lungo le tatou apio fōringa, wha vale tui loma lautusi ia wha pia fō ia Akenese, talofa Akenese, lauto fine ia Fuatino Yosefa, ia oaisi ngā wanga imaile au whaikala ia, ia alo whaikala maari. Selina Siosi, talofa lava, ia wha pia fō ia Polonga Leupena Unasa, ya mautou u malava ile ngata ilungo le tato Facebook page ya vapea foi ma le tato YouTube channel yoi, welcome to the last and the final episode of Nganga Ifo Faiwa on Radio Samoa with le yato Savesa Yuli on this Wednesday the 26th of August 2026 waumitousanga after 26 years it's a long journey And it was a beautiful journey. Ele vala talo mo tato le. Tol fitu tasilima ivot o sa o ri ka ko ngumelale. A o al kai mi ka e fa ma va e mangalo ko mi ngumelale. Le tol fitu tasilima ivot o le mafuanga tango e talo numero na se human. Ona o le totelo ni si sa sa tato fai malanga fa tasi le a lus fulu ono to sang. A o a fo I ni mo mo a o a fo I ni mea e te manatua I le nā sa valinga fatasi malei a tau o sa vea I le loas fulu ono tau sanga o tuanai what would you remember within that 26 years of our journey together le sa ka uuri mai ma ka sa vali vali mai e ma e la mā mai a uikua yoi Tolu fitu tasi lima iwa tolu ni mea te manatua ai le taa sawa linga. Ale Radio Samoa, le ya tau savea, ma oe le fafonga mai nei. Ile lua se fulu ma le ono tau sanga ua tua na. Nala ua tala tuwa le tatu lenga. Fatalo fatu ile ta maa ya le au. Yoi. Ele mafaina ngalo le tau so le au. Yoi. Yoi. Le au, wa aisa uwa ya le ola. Au wa lavande ngalo ya te oi. Ale fe mai le au. E titi al pasi malu Evandale ma maila na nala o te tala tu imal tatu leina tolu fitu fitu tasi lima iva tolu what are some of the beautiful memories that you will remember and stand out e tupito ia langona mambea sa faile lava I tau ya leo vai atua wa amatabai ya amatabea lea talofa balon soifu mduia
2: Yeah,
0: sound up here, but
2: yeah, ngalo ye chaul tango aba. ole vele maua mai e te au e maua le sao.
0: Nga lia lau.
2: O ke kulinga le tango awa ya stonga I uma, e ki ala ula au ya stonga, e maua le sao. Sao me e te sao ngoa mai a ima mea e te mainga. Ia e umai fo e sao le le mea e te mainga, I le mea laka tupu lumana. Mea fo I le e ngalo ya te au le, ya fo I tango awa. E me se fo I loa pionga fo I savea. Ia ere ngalo ya te au oi, oi fo I le, I le tūranga fo I le tū mai le poi, I le tango awa. Ia, o le tūranga ngā wā u tāna ngō atu ai we e.
0: Malo.
2: Wa no ngā lawa le loto wai vai, nei tū rā o ngā lo, lo whama vai, ngā nā nā pai.
0: Talo fai. O I le swafa au, fe, wa iai se me o tāwhi loa, iai bo?
2: Ia o weta, siusta le vila ku I manureua.
0: Talo
2: fai. Ia o e sa, o ke whanongo longo lava ye, I opo kalame matango fie I aso taitasi mai rasno fua e tauras palaile e o fotango awa le stotonga e re ngalo e ki au oi
0: aftai
2: ae le laupa o rongo akura e wha mawa ia e karikongo e momore lokuma kangif nye kula ia e re ngalo e ki au le le lua su wongo kausanga e kula I mai Ya kar kongu ya o wala le tuol o ala yo tangata.
0: Na li la ya fafte tele la weta.
2: Ya tele la bom bola no.
0: Ya weta. Ya fam real le tu ya te o malo wa inga ya ma fafu lo le so I fu to tua po fe lava o lo o fatino ai le nga luenga. Ya le na e fa solo ala tato por club ma tato ma tato po na tata le na ya te o to fit fit tu tasiba I vetolu. Your outstanding memories of 26 years of the journey with Radio Samoa and Le Atau Savea many, many years ago. And it will finally come to an end today. Aile umai. Yai fo I a fola la au tau tanga ima sila sila yai. Ile lumanai. Ya mafa'a wawo I pea le nga teo tua. Ile fava yatu ile so. Ya olea wata uli maina ele. Kapeneta male fainga malo a Samoa. Ta wala tul kapeneta male fionga fo I le parimbia. Mala le tusi fa mamai. A le fionga ya pesta no mea simi. Ya on le fast food male valu tau sanga le tautua. A le fo I tina male fo I tamaita I o le tunuu. E to tonu o... Matanga wenga is ese ale malo ya ale bumba pe wa mafa ma vai fa kasi ba e fa se fulu walu to sangle na los fulu ono I ya fa mo dia le tuile ile fionga ya pestano mea simi tate le sa tautua ile va vainga le ofiso le parmia e ben se po io le ofisili ole mata upu fa vao malo Tato wole leina, talofa malol saifuwa mduia. Ya, fatalofatu. Fatalofatu malol saifuwa mduia.
3: Malo saifuwa savea.
0: Ya, malo lava saifuwa tina.
3: Ya.
0: Ya.
3: Oleo kifalong longa tunei.
0: Ya, sauno ia tina.
3: Oleo kifalong longa tunei ilaw saunoanga onai. E tele alo pisele ina ule maua isi au pokalame ule fate ia po ia au ia wano fapea ule unatanoa avale ala e faa mawae mai ai ia ule faa lono watu ole a faa mawae ia e langona alma ia ole loko ona e sawea o amasalo e tele o filafia uae ole o teiloa oe
0: talo fae
3: oe aiko malo ia oe ole a ono Usawa uwe e masani ya no na amasana e fengalwe nga maitai le kioa o itai ya oa uwa e na mua mua ufalongo longo ina ilo sifonga
0: talo fai
3: ya na o mayala ya na isau na e su maipo ilo ufale e au maila uwa yo Selina le ali telefoni
0: talo fa Selina
3: Selina siosi ya I o Tara
0: talo fai
3: o ele sa ele mama wa tulo mauta malimea le ute ya ele sa ya alala ya so ia
0: ia
3: mauni ya ai tele si tai evon teo ia ole pole tak tau inga mulmul foile antaya ele Le siwa le e pola traile o i a le naula o le siwa le matou a inga anma. A le ana e awa e tua i le pola le a le ana na e na fai e lau pese. Le mana e lau si fonga le ana.
0: Faftai lava seli.
3: I le na po i a e le antata la noa i a e le se meo i a e.
0: Alo.
3: Ole mea te mana tua ya oe oa po kalami ala tanoa awa ya o fatoko ilunga lekio e lungu fia tamari ia ya naanga fatupu maanaanga fatamari e iloa fo ia usau noanga aya ole amisia fo ilo si fonga ilunga lekio ae faftaitele amu lau tau tua ile atunu ya ae maise fo yo masa ninga inia umalawa Fafsai foi uptimai ya mai sior kamalo ya umo imato foi lo fanu ngulungu Fafsai awa uta tono oe foi le anta umaia le ole mea espili ona o Fafsai ai oe oa sa o request ya oe le ya solen pa ila uta no awa ile numero se ta sutina ono olo fai ni ana fata o keke sa o mana o mia le telefoni fa tai o le ai o mer tai ni ne ia o sinana le le o mo wai ia te ia fa mun yanga ia pio no au le sinia o

0: koe lea tua au lea koe se plana lea tua mō lau tunga. Ia, papenao na iei wha unga lea tua I lau tunga I mea umalawa, ai mai se ia wha atas pia lea tua maoe.
1: Tai, tai Selina?
0: Ia tātou wae, ui anu wala wala, ia tātou tfelo ai luma o lea tua I tau sanga mō lia.
1: Tai lama.
0: Au le, tawea ia.
1: Ia.
0: Ola uu.
1: Ya malo fa te tele la vaselina.
0: Ya lo fa ni ele sua la sunga.
1: Ya fa te tele la.
0: Ko lo pe lo so fuete au au na pe ele sua. Malo na finalo a esta toto e feilo ai pe. Ya ai longo mai po pe ole anga ia to po kala. Mo lu mana ia nei tai ni ia. To fa ia sto fua sa ve a ko.
1: Alo fa tai alo fa tele tu mo ele ti da selina. Ya lena. Ya ma ele o se vi ingol tangat ai ole anganga e momori ai le faftai bale bale fa manu ilu mole tua ai no mana tu tu watu le avano le anga e tele ni tu sanga sa ta tu fa sanga ye mo fa fong fong ale tu no ina ne yo tu ma tu la I masola ngungu pe ole sola ali ole po ai ma na yo le mal mal mal le yo le tu no Ya le fo wa matu le avano, ma umo fo ina tala tala ya Samoa. Ye isi fo ila sanga le a nga iai. Oute le tu una la o tau fa pena pe ole pese fo ila. Ale tambo Josh Tatofi. Oute le tu ua oe, pe o te sola ngungu pe ole I ole po. Ta alofa balo si fo mdu ya?
2: Ta alofa.
1: Ta alofa le au.
2: Malo. Sa ngore ya kawa, se fakati maase, faile.
3: Ya
2: le fuwa matu le avanoa, ma umofo ina tala tala. Parole, choy fuwa lau le lau, sunga fa, befoilu suakawo lua korua.
1: Ya, le lo fatu ya, se umandu.
2: Kama gil konga mango, ha?
1: Ya, wali iye, ayo mango pa kile ikua.
2: Molo wabangwa ngei pol kalame. Ya. Pepeo nga e fsao ngwa e vaku se me ia ora u kala malau kau kingonga lei ua loa nga ka mafuka mai lei kau siring ia fo iso u so u lo ka mafuka
1: iela
2: salo nga po e mankuang ka mafuka mai kai le family nevo ia so io ua le malava e fai nga longa fo ili
1: ia remota samo
2: oka samo ia ui uang ka fekau I one hanga le ka malae Ya, kabar balai lo nga eru I one hanga oi Evanteo. Ya, ume ima iman rasu.
1: Nah, dia lau.
2: Ya, ole kuwa I ole kuwa faiba venga. Neise me ke popole el kako ungofu ai.
1: Nah, dia lau.
2: Mangkua oi. Ede manga kuwa is kangaka sisi singa kan faiise me le hanga yake oi. Ae manga kuwa pe me le leisa faiise vea mole lo lo le kungu uma. Malo ufo I kangaka el kako mafuka.
1: Dia lau.
2: Ya. Pawana mako kalo. Alo fangia de kuol ka ko barbalai hongo. Fe au manga duanga.
1: Mali.
2: Aku maulu so I fua la le male. So I fua manga wia mai fa sang fa kumura uku wa se fua fua ngau se ka ko pol kala me oyai.
1: Tai.
2: Ai fa ya ya se mang. Masalo o le aso de ko ko so ko pa ke ke la ko pa ma ava nga.
1: Ya le na la.
2: Le na la ko fa fa ka ul ka ko. Ka ava.
1: Ma le me la fa.
4: Ya ele kiri yang ya kau makanan sebab awak kau makan ma.
1: Aftai.
4: Kau makan ma, yo. Kalau lo kau iman kau ada pol kalam ya. Malu lo dengan lui, yo. Malu lo sai, yo. Asyik dia ni, yo kau makan wina ada ufio lo sai. Berkoa. Ini sekarang kau. Ini semua mai dengan kiri, yo.
1: Sai.
4: Ah, lepas malu, malu bah. Apa mana fero lah ini mana pun ia mardi atau sahuan, yo mardi atau sahuan yang faro, apa lava fa per pane ne

Eta tawala o da yeise mea o teo fatu le loto ma le anganga o le tangata. A faifo yo le asa utou sila sila ya I le tele o nei teo sanga. Pena yaisa umea o ngā na mawai. Pele eifo isa umea o ngā. A mawai isa u ata. Pe mawai fo ima sa u aki ngū. Wafo kako eifo ima kari ye fo I le. Aranga o lea watale I tūlai lima. O le atato wo I le malo longa. Ya matato telefon. I vai fanua, I le nei fo I vai ngā le fiafi.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Tato mafuta mfeiloa ina nei fo yasa fowlo ngā tutono le vayaso tala tau lo ngolongo usi mai ala fa fofonga. Ile savalia nei o le fast food valu tau sanga o ngā lue matautua ele malo se tasi o tina o le atunu. Le fionga ya pese tano mea simi, o loo faa ururu ya ili mta ngā luenga le vaa ifafo mo faa atawa inga. O le wafa iroa ele malo, le tau awa ia le kapeneta o lana faa mava inga tusitusia, ma uatalia ia le kapeneta. O se tasi o tiuti o le fionga ya pese tano mea simi, a o le ifaa mava e, o lona awa ia ewea masui aloa ia o le malo Samoa, ile fono a minsta o le vaa ifafo o malo o le Pasifika, Leana usuia ile masina na tenei le atunu o fiti. Wafaa iloi se faa saralonga maile ofisa so upo le malo. Ele faa vaea faa saralonga malipoti. Na masua ma ifafo ile asolua le nei vaa yaso e faa tatau lea. Ile faa maa vaea ngā pesa ta. Ono ole komisio ngā lue ngā le malo na tau wala atua ile tusi faa maa vaea ile kapeneta. Ile faa saralonga lavalea maile ofisa so upo. Olo o faa liai. E amana ia mafaalo alungia tele ele malo. Tu langa au au te tele o mata upo e fito I tonu I tangata fai ngā luenga ele malo. Ma e li o li o ele pui puia leo mafuanga. E ala ai faa mawaenga mai ngā luenga mato fi ngā ele malo. Ile talie ina ai o le faa mawaenga ele fionga ele ofisa sili o pulenga. O le afa atino tu langa basani o faa mnianga umayanga vaa iai. E tu sa maa ia inga o lana konikalate fai ngā luenga. Ato ai mawhainga faa vaya na malo. O le nganga faa aftai o le malo e le faa I titia. I le tautua matavela le fionga ia pesta I te usanga I tele. Na ia puna ua ia I to finga ese ese. I to tonu o le I tū maoti o tupe. Ato ai malo na tau aveina o le to finga. O le ofisa sili o pūlenga o le mtanga aluenga o le vaa I fafo mawhifaa taua inga. Talu mai le te usanga I lua afe se furu male lima. O le te usanga I afe se lau fitu iwa. Na urufale ai pese tano mea simi, e ngalua ele maaloa o pale mia le tō fātupu o la efi. Ma o se vai tau ele ngalo e mana tua pea, a wana tū lai mai eile solo te te etere tangata fai ngaluenga le maalo, I le tū sanga ea fiv se lau varutasi. Sa tau tua o ia le mta ngaluenga o tupe, se iho ina se eane le ofiso le vaa I fafo, ma taunu uai le tō fia e vea ma faa ururunga o lea au au nanga le maalo, I le tausanga e luafe se furu ma lima. O le tausanga umavae I le masino o kuso, na toe filifiri ai e le malo tausia le tamaita I pale mia, le fionga fia mena o mi mata afa, e toe avea o ia ma ofisa siri o lea matanga luenga. E faa mavae le fionga pestano mea simi, mo toe lua tausanga o loo tutoyola na konakalate, e peona sa toe filifiri ai e le malo tausi, ya o kuso o le tausanga umavae. Na wala au lea sulu ole vaya su nei mori anga fowe lima leo leo watoe mori ai. Le taitai ole itua ngai le sunga atu ile epa lupe soli aisa ilele madie lea ngoi. Ise isi o tangi ua faa uru atu ele pale mia. Le sunga la au lea le mali e toa leo watea polate iba fosi. Ile fufonga ino le mita upu ilumo le tamai te I faa msino sinia. Ole faa msino nga faa itu malo. Le fio nga talasa atua saanga. Watalia ile talo sanga le itua leo leo mori toe tolo le faa msinonga, se I faa mautu mori anga munimuni maile ofiso le loo yasili. Ma watalia I foe ile fayo ni swinga, ya ia inga olo tatala itua tu ila epa, po bail conditions. O ia swinga watalia ia le faa msinonga le tuua le atunua le taitai ole itua ngai, mo sana malanga I atunu I fafo, a e tatau na toe foe mai I saa moa ile faa I unga, o le masina fowo se tema. Ao le ito e vala au mo ianga I le aso ono le masino o ke topa. O tolo po aile me ta upule nei au noma le tu inatu o se talia le ua moria. I mori ianga e faa le fayoni faa sa launga tau faa leanga. I lunga upenga ta faa ilangi ma le mori ianga e tasi. O le faa soe sa e faa o ngai au wala o viso ta inga faa teko na losi. Ao talia le isi vala au ngom mori ianga fau nei. O lo faa ua upea tau alumanga o le faa msinonga. Faa sanga lava I le te itai o le itua ngai. I le tangi ele minstawa onga maanga nuu, fa pere tangi mua mua le pahale mia. o mori anga fōi o le whai o wha asana launga tau wha leanga, ma le wha soe sai lunga o wala wha teko na losi, o lo tua i aitu i la epa ia ma ta upu tau wha msinonga e lua. E le a waile o mori e le wala unga o le wha msinonga e le salua, o na sa iai sana ma ta upu na anga i aia wa se fō mai tūto tasi, e pe na sa tu inatu se tusi e le fō mai i le wha msinonga e wha maoni ai. O lo suesue nei e leo leo se ngai o inga soli tu la fono e le uloa po o itonu na ia faya. Leo wa faa iloa lau telea i e leo leo anta o se fale Samoa. Ile no fuanga o le malai fatu pake le ilewa o na fausia ma faa o ngā. Ai wa faa leanga e se tangata po ni tangata. No fua wa fausia ai mo le faa o ngā ina le tunu lau tele. Wa faa iloa i e leo leo se labita inga le tunu i le molia pe a maua. O faya ni ngai o inga e faa leanga ia mea to tino le malo. O le mtanga aluenga o taa longa malanga o a mole fia fia o tangata. O lo iaile wa ai o lea malae mo taa faonga ma malo longa. A o fale sa moa na fausia ni masino me. A o tūra la tātu le tūto tasi. O se isi leo wa inga fau i lea noa fuanga. Ua malo lo iaile a tunu o eo noa ma se totongi. E lua sfulu ono tau sanga o a vea le fio ngā maiawa i ula i toma. Ma komesina o sulu fainga. Leana tōwhia i ai le tausanga i hawhi se lau i wha. A ena malo loli taia le tausanga i lua hawhi lua sifulu. O le solua le vaya sone ina lango mawai lea tamali i, ina ua vala au i ai le mataisili. O le fionga maiawa na tautua i le malo i le tele o tausanga, e peo na saa vea i mawhai lautusi o le malo, saa vea fo ima ampasa o Samoa i le United States o America, a vea fo ima ampasa o le tatu watunu ui malo au fatasi. Sa ngalue le ofisi o le wa ifafo ni mtanga alue nga le pane mia. Sa avea i foi ma komesina mawa lungo sa moa i Kanata. Ma au au na foi ma tautua i le ofisi o le komisi o le Pasifika. O nisi o ana tautua i le malona i a taita i ai nisi o komisi sue sue. E au fia i le sue sue nga i le au mai a faana na i le wa leo leo le na fanua. O ni la au malosi mai Amelika sa moa. E tu malo le fionga mai ava i ula i toma. Wa valus furuono tau sanga olo na soi fua. O tala ia ore ne yaso, feiroa ia tae ao mo se faa poponga, soi fua ia.
2: Pui pui lo a inga ili tau malu lu, au e te faa tali. Faa tonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono limba o tau sanga pe o vatu, pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po o maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E mawhai o na whai e fua lo tu yor fulu, tanga ia nei leo penga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utu yor fulu.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Thank you.

Yeah.

Oh, yeah.

0: tunga o fenga fa ka o elo ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Seeng o ka amilo e o kilang. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa o ka var. A ole me piko sidi. E nga le luoli ma ka ala lua ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta vale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta vale ma le telo isi au au nanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo ye na e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ulo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa o ta vale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Uzo.
4: Oso.
3: Sun, fe fe o kausinga yau makari ila maanga yau lau ka vale fo.
4: Ha ha. Na buiwe amusio uso. Bye. On Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang fakamoe dau fainga duenga. Ai o akure afi afi wa show lau ka mailunga lau wala. Wa umma kwenga ka vale. Piki apu SUV van. So skwenga ka vale ha.
3: O feet fol tava.
4: O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pevili le omadu se lau lima o dua dua konfa.
5: Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.

fape ala fa ko avi vinya le ko pe amangu malo lo vinga la ka ke usu lor ka ya fo ya vinga ka ko mang malo fo i wale wa wale mang malo fi mo e mar vai pa ya lo vinga la ka ke usu lo wa ka ko wo ka ke ngaru ru ya vi vingi lor ko ka ko mang malo wale malo fi mo e mar vai vai mo ka ko ka ya ah malo se fa mar ne ta lo se fo ri vala wa ta le tu la ya no ya la vono fo se fa ta lo fo ta bo ka la me pa o mala bo le o ta ta ma fo ta lu nga o le Facebook mari YouTuber ta mo ya fa ta lo fo fo je lo ta lo pa anga fa fo nga lu nga ta se li me ta lo mo ya ki la ni ya fa pe na fo je lo ta lo pa anga a te le fo ta mai sa mo la e fa fo nga lu nga ta ta wala le o sa mo a fa mo ta si ono ta si ma ta si le ma tu ala o ta ta wala le o ya o la mfa na ki le tio ya mafafongai ya motato le mafuta lunga le tato wa pega te fai langi ole ka fo nga le Facebook mari YouTube pega te fai langi ya okay ya le le ya ole va va to le fatal formal to chelo tato ma to fo ia ol to chelo tato pa nga fo ie ya la to na ole mai bo ama fa fonga ya to chelo fo tato lo mai bo ma fa tala fo mai fa tai chelo la esel ko le le ya wal to fa tala fo mai ya fa fo na fa ma shi fo ile a wona wal to to no le to no pe na ye le tai ma le tai help so va ku la ka ko e ka le si o ka ko ka ko wa ngal le tai fo to fi la su le fa le se fi me spaya sir no fa to le tai fo fa tai le fa tala fo mai basement. Good morning. Balo si fo. Pa fong bai oi America sa mo pe ala so. A song as ko fingin yu sila. A so lulu nei a. America sa mo wa aso fantasy America sa mo ba. Oi America a. Ala fa tu so fa tai le fa tan fo mai le nei tai a fo si me on suena. Good morning. Na lo fa tai a fa tan fo mai le nei tai mo tai out. Oi le sai mai time out. Fa tan fa tu nei tai a fo fo e ole a okay se yo ole a for fikun ala kulaka asfang o fa bol bolea a se papa se bili male. Good morning Manukau, weary Manukau, and mako pikun ole nge le kio a o kingo fo sifo al mako pikun nge pe sau il le kio nge sau ke le Manukau fa fo win Daniel. Good morning ba lo se fo ria le tai a ba tino papa lo fatu fa tai le fa tai fa mai Peter Stiles. Good morning sir. Balo si fole nei tan yao sa et wang tia tia balo si fo maria ele e fo tai fo se tu mo. Good morning sir. Balo fo tai le fa tan fo mari nei tan yao e fo e oi le si so fo lo tan no tia e se leo ta sao balo si fo fa tai le fa tan mal tar bukala nei tan yao fo e mai avas monetaria. Good morning. I love off tight. Fatalo for my Roberts Philly. Good morning. I love off tight. Chelava Lenicia. Good morning. I love off tight. Milia by Fale. Good morning. I love off tight. Liavi. Good morning. I love off tight. Yeah, Chelava. New FM Mosa. Yeah, ma tala tala taina. Good morning. I love off tight. I'm real. Off tight. If I just make time for Galam and Nate Tayao. Yeah, my to tell you, I'm going to go to the social. Good morning, Rachel Sifa, East Auckland, Point England. Good morning, my lord Sifa, Nate Hao. I'm going to go to the social. I'm going to go to the social. I'm going to go to the social. I'm going to go to the social. I'm going to go to the a lato su enga na fai ol makua I se se ol vale Woolworth le fai ngi a oye ma sanira fa tau le Woolworth ol Woolworth le ni New Zealand company Australia a lato lo lato te fo lato e fa tau le Woolworth ol se se ol vale supermarket le ol le afo I ol un mai fo le sfulu ma sina mai il masino uni le antatu nei so sfulu ma sina tuatu kusa male se la wonos fu tolu miliona la to profit in fa mawin fa mailal consumer New Zealand or makua I le ia mo se mo yo le le le ni fu or cost of living to tala ye ni ai o mai fo le te le profit ki al vanga le long winga ka mo ye o la le o or mo la lo lo el me ta una yai. Ya o le tala lana le consumer New Zealand to say mo le potel radio New Zealand ma wal tar po kalame
makuasi si alme ale supermarket ele lo isi supermarket ai paulor supermarket le wolongo mayele consumer New Zealand wrong for Woolworths to bank big profit ole fa punga na pole headline ole lunga ole fa mabonga ole radio New Zealand da ma world tar pokalam ya okay no fa yakko okko ya le fa la fa ka ole Woolworths ai ole hotel ole fa mana tu ole consumer New Zealand le avi ai F4E ao in tanga tarsi fuanga ya of worth maltelo supermarkets to a letter no tanga fiola tolo ya le lae u mai fulo ma sina mai talwa tuli le uni le al ko sanga ngai kwa kere kere por fi ke ba ngang ba wa ya wa ke la ka kwa kwa lae po mai special sale ya a kere lo por ka wa nga lae fe ka wi le male ya long wing ala fu ko le kere la por fi ke le mo manda mi ala ko ku ku fu lan fa mo mole ya bo ya ko se yo ngai fa al tala dal consumer New Zealand na ba won tarbo kala men ne fo tai au e fo in party le ale ale act party o te titelo atu ye ni so vai ngalo lanto a tong fai a to malo mai to let mail my local coalition ale my alfinga palo tala so fi to November ai ai le matanga wenga a pele au nanga le climate change commission fa mai ola la to fina o one to ye le a komisi to no New Zealand ol fam talanga pe tanga fa sambo ol mo kwai kupe mai bawale alu ile komisi le a ol fa pungo fa mai enga al fa yori poki la kom ka pulo ngar kusi kusi yori poki ya ele ya semo yor ngai mer climate change lo fyanga mitato think Donald Trump as well ele tel tonu name of climate change mortelo isi atuno lo lang ale ala fa mai ale vanga lo act ala mai la tu suile a oi fo ile ngor kamalo oi fo la ko Paul Henry fa mai a te o to e marmalo mai ale act e ala ele tule mai fanga malo coalition se mai national bond ta si la le matanga lo nga pola au nanga la final la to final ya wonge ko e mai mo ko a fuwa tu tu pe lo te va ya tu fa alo ele tongi la fonga tono New Zealand. Taxpayers cost e alu le se la 1 million na e le afoi. Talun fa vai mai al komisi le tono o New Zealand. So o te titilo atu la e a fa pea o le lato mori maumare lato tel tonunga ma mea na maua lato susuenga. E le imangi mea al kampangile o fenga al pau al meo tusio ripoti. Ngare kusi ari poki ia ma ave pofe ave ni poki msara po ole pofe la langile ave ni poki ngapawa ngare mea kampo al komisi le nefai ne ngare kusi ari poki ai le lope engi so fai kau ili di poki ia oi fo efia maram lama ili poki so ava bela se la umbi dionga le aluai kanunga ama kamaile a wakere ya kupele a kakokung la fonga le aluai am ya la tutel tununga ya alua ngatu pe tangata tongi la fonga I mea la yao ngamo tangata I mamalama lama I tangata ia male le motangata so lot ditilo la along those lines be la make sense ba fa pe oi ma o atongi la fonga tono New Zealand ia le se la 1 million a kalunga fa ku mai le komisi ia pa la ku ngalunga la fenga ku singori poki ia ke po e fa ko ia ke fa ko si poki ia pe mo la le ia Paul Henry Sewell Act e ngalo oi alo yo ku pe la ku ngila fonga ya ai ele inicio kil kilo ngala kuri poki le vengi se mamla mo la kuri poki la fa ya kai lo ke lo pe inicio ta tonga lu e tono le komisi ta tonga samo a le mena le no will act so ole si va nga lo ti ti lo ya e ye ni sim tanga lu nga yo fa ti ti wa la to maule a ve ya fa ti ti ma ya tanga lu nga ba lo ba le fa su tolo lo ya a nga la lo su lu va se va kwa ke le ole a ya ke le lo ya ai ya wa a ke wole to tu like my ya wa fa mo mo la to or national masasia party la to pe ol mele ile coalition government le ni a national is in first mal act ya fa fa ile fa to wala to wa ma ya la ko mo bong o la to no no ye so ole ba ba to na ni for ole putting my well ta to wa male fa mo mo ya o le ata pe na mo ta to mo fa nga pa lo ta na to fa mo na to mo le ta no il ba ngo fa nga pa lo ta fa mo na to aso fin to nove mal fainga palota at the tau on a air restala
ai le umala so suli mo ke chopa ala so mul mulil na e fano restalai o yon failan failo palot a te wo wo o ila so suli mo ke chopa ai le faila restala mangi wala ai le faila faila pal do we ngole faina fa a le ola wo fa ia te tau ele tu la gol filfilinga o suo al parlamento ni sina e mo le si fainga malo pe a ma e fainga palo tra spito no pe am so by what don't not be allowed to dilo to le fasal ngale alo le electric commission pe what don't don't u ia pe parestala e la pusabeli a fa pe o ngale ka ngo kwa lo ngi ngala le la si sele kwa kusinga ke la lai a le le longo e fa mon mon ina ia ta won fa tawlia ia ta to wa palo to fo imale tu la ngi restala mo ta to mo fainga palo ta so ne ba ngana ma ta ta ta ya lo to mo oi Ale radio samo ina ua toi luas full minute lo toi tala le tu life fitu a mai afa ke tanga mai le peni no chefa ya mo sio tata fa sa long fa pe sinisi mo le sibi pocho mai dunga la wala on a so no le mal tala pokala me a radio lo e foi tai kilo good morning

Walter Teloga, Caroline Twala, Luisio, good morning. Oh, my brother, King. Uzo, bye-bye, alofatu, Uzo. Fafteli, fata alofamai, neyaso. Manuio, fanga, King, neyaso, alofatu. Neytai, alfo, yoko kere ngarka, sorry. Yoko kere, mei, kako, uro, kuri, nge, kai, ori. Ah, malo, fafteli, vain. Estable, neyaso. On, spensin, kai, mizika, kalu, lele, isi, kalu, fafteli, tu, ori, neyaso, fo, mo, mo, Lose for Molo Walla. Yeah, well, I mean, like I can't make Faikaya, Makaki Shoka Fangal, and Akako, Kurimok Faf Kailekua, Elenaka Wamboleola. Yeah, well, you're putting yaso for. Ah, Yama Twin Natural to Wakako, Savaring or Neyaso, I will find one more Mano Silanga, little Mano Silo Ficale, and I wanted to Wakako in Fayame Oma. Levokako Mogrikaya for. I feel in my singing up. Sai kau loko spa yang ala sa ki ala loko sa po dia kong ya ku ole e ku ku o se ko ole sa sa se fa kai kai ma kau ngaku ye ya fo I o de mata mata I le le replay o talong ala lor pele ki ma lion ang a sole la nga mo yang o follow il tai o ai le le ki le la nga ape o bangel ka bi follow ko I go follow le halong ko I maka maka fa le e tu so le fast full minute mo mo mal se full minute le afa muli muli ko sal kai mi a ko nga nga mo kwai fe ai li yo ya ke no wonder wa nga ke le la ko ai le am ka ba afa mo mo male wa ma fuala on e fistele o mistake sa lor peleki a ke le mistake sa le afa a le overkick ki a Bowden Barrett ya ma suvi fo le ya mo unga ya ka mo wa nga I over I lungor po ya mo tele ni se vai ngal talong o lo lal ko se fulmingo ke mo mo lo kalong ai o ile ai la ma ai ke lenga I ta ma folo pele ki lei ai ya ma se fo yo le titula tu ma na ya ku tu si anisio kama ko yo lo pele ki foi le sa kaule pa ile ba ile fa ya nga lenga o ma ku ngi ya la ke ki lo le ma na ya ma er ka lo biko yo anne ma er ka lo rich mo unga ala istamba la titilo so na ne stemina ne pikelo pelek ochele o lo but I won't be surprised but I do what ochilo to the lisi o afie la ve inicio tamayenta alo talonga le anafi Ethan Black era mbanga ye kele solo ka alo kamale ya manjo ole kamale al crusader on pikia for it or pleki ya pinga kaule o ile va ya faya ngole ngo bokni pero ki kilo ko alo ka kam kam ko ki ali riko yoane ma neya a ditilo ile fo alo samoa a richu mo unga la okay ya alo kamalo ya kam samo ka ko so tele o lo ala se e piki mail a wa tele ta una mo volta to po kala mentai al tai wa ke pa nga fia fia nga e piki la o lo pelechi a ditilo so o ba ai swa fa yo la to ya ya manisio ta malenta alo ta long of here no winga wa ka wa mo me a ma ne tele la ta ma ma no si mo ya a wa di yo nga so ya ala ko swa ingala pe nga ma no si ala fa mo mo ma si fulmingo ke la fa mo muti ya olong fi kong ya kung isi kamar lay fo I ya ka ay mane lay uma kamar or pleki ay pero isi ka ala play isi ang bench or pleki ang ala nga ay lo ner ete ete nga or or malo siya liyo ng mano or pleki manay ya manay chale or lo umbo ma talong or pleki lo maya tu chasil talong fa chawliya ya test ya matalong ay ya midweek games ya lan malo uma ay ya sila ko ng ala so far so good ya la lo peleki ya lo fifi fo faya nga fo lo peleki mar problema ya al tulanga na e o ma ngi wo ko makamaka le ye le tulanga ye ya le talo nga lo peleki o la sela ngo na yante o pe aki wa lo yalo ma o ta fo le le a be ngi me ka u wa a so me ka u wa ya o pe e se ye ko nga ma ngi ya sa lo pe ke wo le ko se fu por fas fu wa fe lo nga ka u a ke wan wa ku nga o yer ka nga ka o te lo ai mai lo ngai se lo ngona le mo ta to po so se me na fo I po se me alo fa na fa fa me alo fa ko se sia o e ka nga ka a wan po la se lo ngona ya to I no fa ta wan po a ye mo le mo le wati o le tu ai ngole Rolex o le wati na fa me alo fa ia sta si o te mai lo to lua a e tu salona tau mo le iwa se fuwafe.
a ole talalan o fai tau ia I ngangau yela fale ele lua fe luas futon a lua langau I ave umba a lua ila male waki lea ole Rolex ivo se furua fele ne kausole mkua I peye valea le uro lka maloa ina watua ngau iyo umbalkele a le mela mele nga siringa mkua I mafakia ilo nga mafufau ole alua I male watin fai me alofa ison to lua e ivo se furua fele kau ala le menga mo fa fa po por kala ai nga de ko fion go foila nga nga ngi sila o skadi o skadi o mo ko ai le fi fier ka malo la nga malo fa shon ko lu ai o sa fa ina le o le fa le a ba wal ke lo menga o ia ai mo mo le wakile tamban tu ala o e ye le va nga tu o ia ia vaenga fo inga o ye mabu mai leo leo ma tu oi lola ia ole ole o me umba le lo poi mangi me a o fa pe nga o yingi me lo fale vai o o vai leo leo fa se vi far ko poku nga ke oi me nga o yang ko o ko e a mai ol vanga nga o ye si o po ia le me lo ke ma ai ma oi la ma le waki de ya ma ngi la nga yo nga si leo leo nga fa yo le vanga le e vai ye ya o le suenga e na o mo le waki de su e lo po fe e mo work nga ka le yo le waki oh se umi fo nga su e kampani SS kusu a ku ole official le Rolex pe le serial number pe final to ma wole ai mo su su a mo ba waku ola wole ai nga oskadi ya vini lo ile ole su a mo wole ole sole ke fa ku pe ma lo le se fu un milion al lotole o ka waku ole wako e ala la nga ko o mai nge e piki aku le waki ala la ko ma mo fo pe ko fo mai nge usil e ai so le ai vos fu wa feri le ka o le waki o la o se ka waka o se waki di anga o yari e ha o winga nga mo mo nga i mo hor dal ma o ngal tus pa il meng yor nga o a e nga ko wa me sa nga o ye fai o le a fo I o le nga o I o le a o le a fo o mpe o le nga o I nga sa we e nga oi fa mokia ia ma va koinga me le kula nga oi a o le ri la le na fio mai e mai le ola o le ola a chili e la va mo ka ko a e a nga oi la nga ka ve le bus fulu afel ka ole bak sole ko a ka lo fa ri a fa fe ka ya mo so sole pe ma lo le a inga le se lo to ka wa ka sole lo o ko lo nga ko lo mo le wa kiri a ya le le a vai la ke le ya mela le o le ofiso le ole ola e la kopoku la e koe me nga ngau ia. A fai mai alu ki asia se fai fa mune mune. E ei me nga ngau ia mai o ngau ia le aingar ko ia konga maanga ia kusara kau man fast food wafe le opo o iei o ofiso le ole. Sane ai. A maka uki e fo ia. A lo fafta masika ku piki maanga yurngia sko fi fa mune mune se fai ma fai le buki ele ko a ko ale le ia le moa ke fa ko ese lo fai nga lue nga fi fi nga kaya pe a. Pe a to ale le moa kaya o a. Los fu lola wuchale tula fitu mtau tuma arwe de samo. Le fo tai aolo na lusu fitu nei waso. Kusho le tana fu lola wala fe losi fu ma leono ma non fu lola wala tano wa mai afa fianga mai le tus taliban. Pa pongo le tana wala tana programe le ngal fu tani. Think a minute. Kia ora, good morning.

0: fatalo le tu la fitu fam le nga asa fana ole aso tofi le nei o lua se fulu mara fitu e aso au kuso telefoni matala mo oe tolu fitu fitu tasi limba iba tolu ro mo fwela vano lunga tans emaili on air at radiosamoa.co.nz fai fono fanga tans o Facebook mara YouTube ada Radio Samoa pule oe po feo awala nei vano mai na fam le nga asa fana ole nei fo itai o fo Tato telefoni, malo se fua.
1: Aluia, nangi mai la suma le awao, le vai.
0: Malo se fua, la suma pasta. Ia. Ia, avano lea.
1: Ia, aptai la vamo lea manoa, ia, ua, umona fa foilmi inga mal fa aptai le tua. Usai marina ia, soe mone iupo le fionga le tua, wata la mele langi ni mamalu le tua, e fa lia imani nimo ni mamana o nga luenga. Ya ole asolu sumar fitu le nei okus le aso fana wa ato ai le lima su tonu tau sanga ole ina ole ainga e fafta ia iva fo ili vi inga ele tua e la na pule fa soa ili tina o e one toi au dia mai le nei aso fou pa popo i tau sanga lo na soifua e mboni atu ele nganga fafta i tele na sao ya matu te fa man wiat moli mai fo yalo faanga na yo tatu ainga Samoa e mai se ni sire nei fa pe fo ya stadia moli mai fo yalo faanga tatu e kalesia ya e mai se sia ta fa nau lo tatu no fo mala mala ya mai ai ilo wa so fa nau al talo ya fa wa upe ala unga lo nga lo fa lo fa tino ina Wata lengi maga wa awa wala wina yo ele tua e tau tua I tono la inga. E fa awa wai tangata o lo fa penana fia mawara so soani. E mesi fo I tono la ngalue ngale tua pe na ngalue lue ai. Matu kia lo lo fatele I ati oe fa manu ya atu lo wa so fa nau. E on ne yaso o alawa mea wa o mawa. E aore mi inga e fo I le tua. Fa manu ya atu ta fa nau. E ken fa lama le la fa nau la nola me I James Alfina. Mia mai foi fo sio vero. Esi ma fetu. Ya me se foi la fine a ta ulaya. O Richard Marianne, Kulishi Ruta Matien. E fa si si lo fanga. O tamale nu o telefoni o Paulo Malai. Afta I tele la va tavai mo lo va vanoa fa mia le tu e tu te ma fai va va la winai. Ya fa so I foi a mo le tai mia lo fa tele.
0: Te la va basta. Mo ne foi la se fo le fa tua. Ya sa o Martino. Ma lo se fo.
2: Malo, lava sa fuata vai, kaptai ata vai mole avanoa. Ia wa uvili atu se ia ufa amanuia ili ato whanau se trasel whanau. Ia le li ilo o Stephen. Stephen Papa va o puni matangi. Ia o te iluanga e oa e wha alungo mai po ua e manawa. Ina atu nu uolo o to ua au mawai. San, ele e mwhaina ngalo atu o to ua me te foi olo watu whanau le nei. Wa ato ile aso nei le tosu fata usanga o se uso iso I fua. O le maa wala vale e tisalo I aso fai soo. Anga le lei fa manuia le ngata I a auto uma. E me tifoi oila nita e awa e ala mai ai. I le lopo e fai ngaluenga po wai maa nabas. A ia matua. Tele le anga le leo le tua. E ufi ufi ai oi a ose angai mga ngaluenga I le o ni ngaluenga sa ingofi e saan. Le fa angaluina atulo waso fa nau le nei aso. Fa manuia mtanga fa manuia mtanga fa manuia le tua mo oele atalii. Fa ia e lolo ngawa ingase o umada ingiloa nga o mele e uti. Noa fo yole ama kwa ifuli mele e faise o tai mo oele nge yato. Ai alo fatu mo oe mase to olua mase au fa nau. Ia ai mase fo inga yu. Te inga ye ingase usunga ya kengi ma iwon ia mase uto fini to tasinga o mirian matukitawa. Ia on ma wala wale talo san fa manuia le tua mo oe. Ia atonu le okoi me mao tatu to e feilua e fo ila ia. Ai olu alo fatu lo usole I ne yo kirien. Ia fa pese uta mao wao puni matangi. Ia maru ne yo lo tina vai tino mo oele atali I. Stephen, may God bless you. Happy birthday, son. Alo fa tele atu ama ua mo oe. Fa tai tele lava ta vai mo le ava noa fa manuia le tua mo tuto le ne yato. Fa tai ata vai.
0: Tai lava moni fore ne tai au. Tara fa pele.
2: Se fo manu ya ta vai ne ta ya o e ono fa avon fa manu ya nga le aso fa na ola tali ya Drake malua Sofi ya ringa fo ile li ono na fa manu ya nga fo ile tali
3: waulia maele se fulu tolu o na tausanga. E wila vai na le atua tua le malo se le tino e ai mātua te wha moe moe pe le atua. Lana wha malo o lunga mo le atalii. Mātua whaftai le atua o na oe saan. O oe o se wha amane ya ngai te tono la mātou nei a inga. Mo le mai alo wha anga o nana i male a inga i whale se ila. E mai so a inga lo te mai mata utu whale a lili. Ia mapie vai ala. E mai so lo wha anga si o sistai sa mo o whiangai mā o ngai a kalala. Seo so wa o manu. E me se feo lau ta mao whanua fo tofi. Ia mao nile tau ta lau pele. Ma to te alo lofa tele mo oe san. Manu ia tele lau aso wha nau ka ples. Ka aftai tele ta vai mo lau a vanua.
0: Taino pele, moni ala vare, nei tae au. Malo se fo mani, Antonina.
4: Malo lau ta vai le usu.
0: Nana se
4: fo. Aftai fo I mo le a vanua. Ia fa malo atu fo ili. For my little tio talk to follow what to lay out, eh? My low lavanga do it, my low talk to at no. Your fang and famine young or this to my famine new pinata, nearly a soul on us so far. Your famine new, all being I for you let to a, Alfang let to a sang of a four low pillow so far. Yeah, while I will out of Nanga to solid, Nal wing out of the Halway, I will warm up for two. Mātou te ala rufa tele atu mua oe, e manuia tele lawa la uasa whanau, o lo whaanga mole atu ya atu nina mal whanau, paftai tele lawa tawai manuia ngā lue ngā le aso, alo whaatu.
0: Te lawa mori e whare nei tahe au, o le whaamuni anga leo te baba I atu, o le na tauro maili tahe atu Facebook, a foi. Aso fa na fa tele mal langi ilona lo fa mal na tu singa la tele ia fa Nico Aching a ole so aso lo su fitu ku so wato ia ile se fulu maleiva o te sanga lo na langa telefoni ele tu te fa popo fa popo ni te sanga te olai a nei la langi le tu maulo ta tu yai ia alo fa nga va tu ilo so ia Clark ta sio ia malo te ma ia Simi Aching Wani e tele lava ia lo wasa fa na ile so Ea, fōringa mai o tātou whamoniang, o mana nā se I o koe kirikilo aku, ke oe se whamoniang, misi atu I a te aru nei tahe ao, ea, fō e lunga I meli le ai, ok, nga, kako whamoniang, ni ka, kau pisi mai a fō, ni kako whamoniang, ni ka ea fō, ea, le malo na tono whamonatu ia, tō wasu I fō mas whanau nei aso, ea, avenvi inga whaftai le tue, ni tō sango whapopo mo utou, Ai, on mato me alofa le mali pule, ma mana fenga venga rere samo, mali tato, po kala me malo le taia. O le pese, famani e tuai tau, aso fana me, aso very heavy birthday to you all. Ino o te loisfu lomino, tolo tuara tale, o le tula e malo.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a sa moa, mana tua foi, e tao fitau muli lea tunu. Ua ngau le amo le polonga, Tasi lea mea santele ina mamai ai tangata Samoa ia sou amavai. Ona o le amo amo mea mamafa mai le talaloa. Wa sa lea ini ta avale. Ae faa moe moe ile amo. O le telefo yo ainga sa na o le tasi le tangata e tautua ina le matai ma le toa tele. O aso umalava e aluai le maumanga e tasi le avenga. Ae au mai ai talo, fai. Fafie, ma le ano ano isi mea. A fai ua le toe faya se mea na tinga aina ai o na faapea lea o tangata ua ngau le amo le polonga. Ua ngau le amo le polonga I le fainga o maumanga a wa ua tele I na faa o ngā masini ai le o toe faa moe moe le maalosi ya sonei. Ia, tangai I le mea ua faya ia tatu maumanga I nei o na po. Ia ua sea sea o na toe tinga ina se isi e taula lafo. Ua na le avantua le vaila au fangaloa. Ia pe na au na asafo lele tau faa pupu te isi ilalo. Ia ua mfaifo yo na faa o ngai le masini. Po le mua vao fo ilea se le loi. E faa laloai. Fai mai leo tangata. Ua ngau le amol polonga. E manuia lau faa sausau.

0: Ah, mon mun ane fai lo sa fa wa won ta almo sina te mi mar pona i bel na po le kola bon e ngau ili te mi sa le le ai ili fu atu li manu mo le in score o la li o le ave ma ta malona tolu sa la o fil fil ero ili warriors ili ta mar sanga le na rel in o mai ona sa ni mai kala po le west tigers ya uni o le tau le le lu sfuto sanga si fu score we mo we anta longa si fu fito le nrl Ilan kalapu teluai nei. Talana ni aso, yairi fire mu tandauma, ma yamanuia lo aso.
1: Tasilima ivatolu amo. Radio Samoa.
2: Uzo.
3: Oso.
2: Sun. Fefe u kausinga yau makari ilamanga yau lau kawalifou.
3: Ha ha. Labuiwe amusha uso. Bye. On Enterprise Motor Group man ka, wa uusu yaid kaya wangi. Le yung yang whakamoe dao whainga duenga. Ayo wa kurea fia fi wa show lau ka mailunga lau wala. Wa uum maa kwenga ka vale. Piki apu SUV van, so skwenga ka vale ha.
2: O feet fol tava.
3: O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le ovadu se lau lima o rua rua konfa.
4: Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
5: Manu malo se pepe talo o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Bullet E World. Pe o to fua foi lau tawale le bangwa le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe ae malo I ala antu se I aso whareile te tasi. Lafo sau toa pa pitolo sifu tala besili atu. E maua I loa vanoa I le se. Fa pena foi pe a lafo sau se le ni e tolo se lau tala ni usila besili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, le aseina I aso for really tech to see. E ya ya ya ole de fa bitoa, sekia DG cell.
6: Le VS Dental. O mo mi ni fo fa pia mama papa. A wa lo e tino fo ai. E a fe valu se la wi mai mali se ti tai ni fo a toa. I oe. Tele mai si fa bitoa. Vele mai lo le VS Dental, ire o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua. Oh, oh, no. Oh, oh, oh, oh.
7: Wala tamailia sufa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moe moeina o le ta noa wa lava tapena mo oemam malefana. O le a mawari pa uma o lalo ofu papa. Mawa ofu tino mai le lua sifuru ta la I le lima sifuru ta la. Sifulu pasene pa u waifu siwa, mawa umalanu isi isi. Susu mai loa I le tasi lima iwa onehanga mo. Tatala mai lea sunga fua anga I lea sito nai. Awane e misia le fapitoa mo lea susatama ale tanoa, tanoa, tanoa.
8: Ta lofa lava, o le si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.

faire avec le Samoa. Nei tai an fau, ia, male whaftai atu le talia mai le tau tuai tono lo maonta, whapena fau tono ta male ma tono fri fai ngā luenga, o lo mao mai taro whasa longa rei teima le tahan, whafonga lunga tasi ni mewa tolu a moi au kilani. Ma ona tu no tu tua oio atu ilona malonsi, whata na whatu na nei teima le tai aon, tahan tu ala leo I Samoa, wha mo tasi ono tasi mo tasi. Ma rola vrsi fua manu ira nei teima le tai au, whafo mai nisi tono fri fai ngā luenga I Samoa, ia po whafoi fo ilo psa ilo ngora wala. Ya la fatu ele nei taimi ole tai au to mau na famata fi foi le po kala me mau le tai au ready sa bo tale tu la se fulo to fa sa la wino a taru ta fo le sunga se le malau yo on na tu atu le le o so fa sa lau sunga fo mo se mau francis yoni ya wale fa wo wino to tu ready sa bo mo oi dei fo yaso e ya me tu pul ta fo longo lo fa nei a e le rota to prime to police to la lo mana ya to fa de ta ingo telo to telo lan to ye sai e le no ulwa to no le ne po e le ise sin ma fo fo winna do do ma fu e fa ta si mar fa ne le va vea ye por te valu de ta milia ala to ya ma fa pe na on ta fi se o ma le telo va nga to a o yo ne po le si to sai na ma to a o I tibet ba nga na len na ma tuai fata ma ia nei taimi ra tai au li poti la mai a pe amal to li mani usila o lo li poti o lo o la vea I e la tolo a misi ma tau sa idea e le taimi de nei se la wana se fulu la tau mahali liu tu sai ma le fainu mero la mai tu ina mai e le se fulu minute tal wai o nai updates na o lo o tu ina mai le nei taimi ra tai au so o leo fama ni na mai e to lima tangata ni usila Leolo afia lantolo to sa li temi de nei o information o money po fam talanga ya na tu ina mai el New Zealand High Commission ya pe on maua le ne fo entire fo o lo o fo tu ina nisi tono New Zealand ina ia usta ia tu la ia nisi o ta yala ma fo tuanga ya my authorities po lato o mai tono o Nepal e tauna lato fai loa I lato wainga maniso lato wo e ale telefoni po a mai lato po o saunga ne mu ya po mana mio so swani o le wawai atu tangata ni usilo ma pe te fo wei niso nai ainga o tato I ne po na po telefoni o lo juna mai mfaina mala au masiaki ai o le ofa I vaiva lua o lua o lua o o wainga na o lo te wawai atu lo o fai ono tu ina mai mole nei taimi o le tai hao o nei li poti la tamai le nā e le vawai atu at least 5 New Zealanders le olo a fia e le awha ingo la tau I olo tau sa ilia e le taimi le nei so olo o yei pealap ta inga manisi of so ta inga New Zealand ya ma la tau fai o ne po ina e wha mani o mal telo wham talanga ma nisi o vahe ngolong fai ono tu ina mai taimi le nei olo o tom fai fo ia le minister le fai fo New Zealand ma vasa mane Winston Peters o lato fiso tai lawa ma authorities po pulenga I o Nepal ya mese lato lo ngafa mga ruenga la vea o nei fam talanga la tamaili na o no fai na maua le tato po klamen nei fai taimu le tai hao ya so o la winga la na le talalen fai nei le tai hao o lato umai wa afia I vaenga le mese si o lato na mafo fo wina o ne mele le lato pu nei le tai au le te am sarpon afo le balu te lo te mina le nopo vai atio lo fa mawina na lulu ai le mafui e fātasi ma tasi fātasi ma whalo na manosi ia ma pei o le a mena le whamtalanga le ngana pora tainia o na sāden le manosi o tawhenga fo I le ma ta fio ma I te lo vaenga I o ne pō e le tua oi masaina le spito fa pena fo I Tibet e le spito pēr na mahu e tāro pokalame ne foi tai au fau so o lo tau ti lo ma vava ai pola tonu le mafu anga but ne po e tu sai ma fa ma mongo ya tonu o laulangi o se tasi o maeng o laulangi sili o na fai ngo fio na fia e mene I o fa la ve fa natura whatever reason but I love mafu anga ya fa ma mongo na na mahu al tara pokalame e ne foi tai au fau ya o tu langara o yai ma fa la ve fa natura o lo fengai ma laulangi il nei taimi Ia, o lo te lea in whina wina fo'i vang o climate change. Swing o te tau oro iai. Ia, ai, even though o la fo'i leo to leo te tonu, ilto te lo tangata lato I le vang. Ia, a o le te tonunga I le vavai atu.
Tele swing or tau lo afia ile ngati tatol Pacific. Ya fa pena fo ye bang lo langi show ne po. Mal tu lang lo ye. Ona wa fa mali mali ne tai out. So tonu la ti til pe ai fo nis fam talang la tmai. Ya winger na fo fallo love in the pole and fun so sona tu tar proclame. Ya monta tau. Ole alo sile fia ile mene ole masini fo ile mfa ina alo tala yo tu pe la umidio ngala ke ole far kupe e fo ringa mai lau titi lo tu manejo li poti na ma ole por kala me e ye ni so mai ngal South Island ele ni ala tu masini ATM o ye e tala tu pe tanga tala rempe fo ringa mai langa o ngal fa ngi na la to f plus card na fa nga fo le le fa la to fa ta mo tong ye la to pili ma me uma on li poti na uma wa to say ma fa mo mo ngala mai le for A1 news o vai ngo le South Island ele o ma wa le ma se ma sini ATM machine lo yai ele ve ai hast to want to be Omarama and Milford Sound, e foi la male motule Great Barrier Island, o vai ngai le mase cash machine o ye e ala tobio. Lo ringa to mai ai, te le ala ala to fa to ngore, e fa ka wai le, a fa nga ala to F Boss card a. E le vai atu a fa peo, te le rope ala ni shota to sa moi, vai ngai le hast o hast o le tu I le loan motu saute, stasi o vai ngai motu saute. Or the telo la tone amana miese masini kala se kupe pe amana miese cash they have to travel be drive se low fast for 5 kilometer mile ailia for to amo se masini mola to ala la I omarama elvava yatu etu se tolu se 4 kilometer le mamao e mafayona driving for to amo se masini mola to ala I tua tapere e drive mo le fast food valo kilometer ya of course mo se masini tala tupe lo winga a kil kilo le fast food valo kilometer ko ki kia ela ku ngi au kilangi e kia lu lo I Hamilton e so e masini pe fa pe ka ulu la kamane nga pe ya ela tamba ba ya tua a ona island na fo lele o lo ya No, my way. For my about half of the just over 3,000 ATMs, in Tono New Zealand, it own a non-bank providers. Luna winga ele o fale tupe umai o ninga ya masini ya fa onga tato. Alo titi lato e amale afa o ATM machine le na ye mal tolu afe. Of a lab of Tonga, but non bank providers, a owning of Sinina, a Sevangana, lafal to Peleke la Guala, P. Mile, le sign a le Kiwi Bank, ANZ, ASB, BNZ, EMI Westpac, EMI Fatupum, Telala, Isimasini, Ea Olela Manino Maye, own AC, a non bank providers, Eamasini Mana. Pe ele fie kongi oi pa ki oi fanga inga le si masini le si far kupe ya por eso masini ka le so kupe va fa te inga fa pe o e bank loan million oi ole SB ya ke ulwa ko le angal masini le SB angal masini ki we bank le lu au ka fa ya nga ka ole fanga pe ele fie a e lu ka la por se fulu pe a la to disgrant initio fees of to pe all depends to la o yang On the mela bawa le mor mor le os ATM machine bola to will no hast. For my stasio fala inga lo le la ba inga le ole ole ha anti a bar and restaurant. For you to tell out and tell what to we tono le for if inga. Yeah, ask a ping la ko cash out for le. Ya wa le shimo singa ka inga la ko ping. Kind of fine. Ya ne ba inga na ma ta o ma na ma fo la I. A little ATM machines, my own, if I took it. For people, AFA, non bank providers. And men are laying, like you are con coffee, found I could pay. Calamaisim, sing, yeah. Yeah, all too long on the night, yeah. So, I like to tell you to for you pay for a buy. Say, Vangana, one more, 1% no tangata no for a lea, pitonoma, pitono, a manana o,
Yeah, this ATM machine. A lot of people know. Time fight on Titilo Yaya for two pemba. A lot of Titilo to like before about Masangala. Oh, yeah. I listen machine is in maple poly. A lot of Titilo to initially put in bow. You're too long or not, yay? Yeah, I. Fati tenga foi nem mesmo sim e o caule sangue de mu foi moca com que era com aquela melão me dionga alô de vão vai ver agora ngau ia oi ai vai ia tala lá cupe mai on ATM machine by the lay amor on cupe com con la comba ai de lay ai si si fala de love ba ao ngau ba tenga vídeo leo leo ah langan ge vai kai aso langa un tanto ia tema e no just full value it is a full aso langa

Fifi fo ile nganga e choi fa chala va chulu ni vaing ola chai ola ni ola stofi le fa cha fiti o ngal wenga ole aso lus fu mole fitu ni ola masino kuso lua fe lua se folu mole ono mano le fe ola fe va mano ole nga nu mano fo ilo mole fu mai fa ngu ole le ole ni chai o fo a e o ma fa na fa na le ni vaing ola chai ile fenga ye ola tru mga wenga chuche ma fe va lo filipa ele nga cha fo ile Il mai a ile ona tapereida, ma mo moli atu nei e tato wala mafana wi a onga e pei foi ona whenga iei la tu ma onga ole ni a sutofi a hea malo ua feisau malo ole tai a ole ni a tai ia ole tala ila tu e popoto a whaima ole mea ai pito isi lile ona tau ole soifuanga male o langa o tatu tangata a wafo ilea a sekir kai au o longa wi e sekia kwai male au Ia unha whakarikar kingi rona, ia leo lea fiafi. Ai a misi le kai au, misi lea wauri. Ia e laki ape a au lia lea fiafi. Ai le yoso foi le le lau whakmani. Ia pe le yoso foi lau le fiafi a malau mai teita. Ai su e ange, e alanga e mai kaika. Ia unha ole le feia o sau maa luo le tai. Le maua mastau singa le au. Tadu wai lau moe uki. Ia... Lelei, whakmalo atu le sunga lai wao ian tawai malana tautua mai le tai au sing singi ana leila. Ia, se iau lia mai fwy stemi le mau atu le o tato ma futai fwy le nivahing o le tai au le porokalami o le fia fia mai o nolo o toi self talinga ia te tia a tono se aso mo mua o na toi tali mai lea toi wha wau le tau ma futanga. Ia, e, whakmalo atu le nivahing o le tai au le tai apu inga malu au au na pai ia le tua o le dafu o toi tai pena. Ya wa foi ya le langa ina ma le folo folo ina o lana upu e le fai unga o le rei foi ve yaso ma lo le tatalo ma lo le ono sai ya tatalo si yono maruia ya tatu uma ya ma mawa foi le malo si ya wa le fai wawina o le ngan wenga le tua e so se fanta fai tau langa le ngatu tono ni si lai fa pe foi ya turu o me mau o lo o ma wa mai le tau tua fai wawle rei ya le radio Samoa Tasi lima iwa tolu a moi au kilani ni sila, maletasi ono tesi maletasi whamo e Samoa. Elangatua i leo le whaafunganga maletapu inga na iyo tatu tamama tina matutua. Tuk i mailawa la mulipanga i tono mohoto malawa i lea aso malea fu yaso amata mailawa la tai au. Se iau lia le po e le temi e tau lunga tu eile au nanga foi a le tatu au whainga luenga. Ya o a mai o lua, o a mai oe, o a mai o tau. To telefoni nisi o tatu tamba ya matina mat tu ai fia fia le balan to ye le mele o le dofu to tas to manu tu ai ya jo tina ya fia lo fan ya o peri ya o la ai ya o la ai fia lo wak solo peri le nei vai tak ya elenga to vo ileo le tina ya kalala birds le mafu to mai fe elpiko ule me masinga vala au mayin kala Ia mwle tō tēnō au tōk, o a maile ni vai tāu o le tausanga, o maua le mā whanawhana, ia tālo sia o le nai whaimau antu le amla i kira gai asi a kua kou. E oe, a ua tu waifoi, a ua tu waifoi na watu, se vili e, whai e tole. O lea lawa e o lar koukinga, o re ngei lawa e ka pua iang kore kouka ma. A ia ko manguia ya ba ile ile po i fo lan sulgi mo le vanga fia kurka avale ko ngoro ma ko po ro la ya e fa ma lo to fo ile ma lo sulu no ole da wa fia nga yi fo i manga wenga ile ni vaing ole tai au a fi nei u sulu va vea on le la sul ole ma kwa pa wa o ya o tauna na feila ulan chil timbil ni la nga nga wale vanga e amaka Aya fai o nai te ili fale te mili nei futua a mata po le sifunu lua Ia mahalo Ia o a fuafua ngol rivae ngol tai au Ia fai fai futua a mata ili fiafiana nei o nai fai sina mano lunga Ia uki ufu a uye lulu lo nga me ula ukala ni fai a kua ngai ki kofa Talo siyo au idatu nai a tatu walo mafana ufu ia onga Ia ole nei fo ia sa tofi le fa ta fiti an yo ngad wenga o tute ma fai valo fili man pa ia mal malu o si uta to tru ya fa talvantu ia to sanga fanga io fa pe ka ka i wal levanga a mier ni ka ya o tilo a o lai tu mule no fanga le tu na ma tui tu ngai fa fo wina danielu malo lo so male lang ye mama Ya tanto umalo ma futo mai le ngati tono nuxila ai fa pe fo ien tru ma malo ya to tole on sa
E a fai fai o dai a fea o tātou ainga e le malanga ane mariu ma leo ti le ding fōi vai tau o le tūsanga e a pō o le whenga iei fōi. O nei o tātou te māma tina ma ngā se ngā se tū ngā o le tino. Pai atulona au wha mafona whana, pai atulona au wha mālo lō. Ia I lātou uma pō I tātou umalawa o lo wha pēle o le whenga iei ma ngā se ngā se o le tino I le ding vai tau. Ia e mise I mafutianga o le loto. Ole anga nga mare ma fau fau ya ona ole vana vana ai mai e pele loto ma nga nga liputia mai le rivaeng ole tai au fama io atu I le to lima ya na ni tanga tanu o nusila ole vana pele ona le ilolo ai ini lolonga sa vana pele ona fenga ye ima le antunu o nepo mana tu ole antunu o leo nepo Ole ye ile mangwa vo ile le piko isili anga mawa lunga lenga mawa mua e ka malo ngi usila. Ia nga, tango e su e fule ngoro ka malo ngi usila nga. Ma e fapea, e toa lima ila tuwe o mai le temine, ele I mawa, tangata ni usila. Ma e silia ma le toa se lau ono se fulu tangata, ua fa mao ni ale mali li wai. Ia ma le faitau se lau, olo fapea leo na tau. Sa ilia I le temine. O le tūlanga fo I lele o le lōlonga e whaafua se ia o le sa. O le mea tau o le flash flooding. Nioi. O le tūlanga lea e maafua mai I le te tele o timunga I lunga o auwa e maunga. Ia e mana tūwana sa pēle vai. Ia pē tafe le mū fo I le vai tafe po le anam. E le umianga sa ura kafianga mai lunga ai tafi e lo ma le kangaka le ngā kolosi le awala. Ia ma mea umala I e tono le awala. Lena sa wailea vai mala au ma palapa. E waili, yoi, oisi o turu. E le nga o le vai isa. E sa wale vai au mai e mala palapala, au mai e mponga ki la au. Ka e nga I mai e mala la pisi la I tono le vai tafe. Ya, o le kangaka la o le fa'la vila vea kura kafe mei nga o le vai. O lono ui, ya o le a tafi fa'a solo a toa atuai. E ye tua inga no longa fa'a fuse ia fa'a. Pea. Ta ua mai e se so upu o le matanga aluenga leo le vai fafo ni usila e le o mawhai ona wha mao ni mai I le taimi nei ia I la tau ye to lima ai bitai o lo tau sa ilia ia suafo I la tau nei e pei ona ta ua mai e se wha mtalanga le lunga o le ta tau penga ta whaila ale News Talk ZB ia mai o le wha pe mai masalo e o vantu mo le wha se lau Ia tangata ta whao tu tono le turu o Nepo O le tau sa ilia Mai le la whaa se lau mono tupu Tolu se lau whaa se maltasi tangata mai e turu I fafo O lea ele o maua Mai nai I tu la talu on tu lai mai Ia le lo longa lea I tu tono o Nepo Pileo na ta o mai Ele wha matalanga al mutanga al wenga O tangata ta whao mai mua tu tono le turu o Nepo Ia o nisi nao I la tau Whamai o I la tau lo tau sa ilia nei E hawhi ai I ha tangata mai ini tia E o antu le se lau fas fulu male lua E a antu ai mo tangata mai Australia, Peritania, Malaysia, Netherlands, Portugal Afrika I saute, Korea I saute, Amerika E a koa I fo I makako mai I nei ni sila E a tāru si o la whapele o na vavi O na toi maua I a I la tau O lo whapele o na tau sa ilia Ile ni fo I whaaro rave pe o na tū lai mai. Ea, ae, ioe, o le mea whaima, e kukū lai fo I lele I lunga. O au o umanga ingura ui buki a ngare lana kai. O le makua maa ngaya. Ia, ae, pōpō le mole meo le whalau. Ae, whaapaka I le avoka. Ae, ala.

0: stasi o vātunga tuai mai tono mātawe misi luki sua ele ni vāngo le te ao lewa toi pese mai ele ei ai ia wāfo ele te tolo ino o iau ngā ruenga tute ma fai vālo filima ele ni vāngo le te ao ifi fifo ele ganga o lewa fātasi mai ia le fionga iang albalbana vai fangaloa na seri o le teutomala udanga le Pasifika Family Health a walava ele longu pui ele i o loutou pa ia ia malo o tō mamalu fō ele tūlanga e pe ole ia ele neivai tau ia ma me tau o le tātou whaia a walava ele pui puinga leo le tātou soifua ma loloina ia ele ngata fō ele o tūlanga uma tau soifua ma loloina e fautua ina i loutou pa ia ia malo o tō mamalu fantalo fantua ele neivai ngole tai au lau fionga ngalmalmana ma lor ngā lue ma lor fai ole fai
1: Ia kwhatalo fatu fwoi leo sunga te umani ngi tae au fwoi. Ia whaalo mā loa tu fwoi. Ile nai tuol tato ngai brenga. Ia mā loa se fwoi manuia. Ile wafiong.
0: Ia tato te tau fai fwa mā loa lava. O te leiloa iele taupi tano o ngalmale manapo o tau fwa pei I maile mā loa lua o māku. Ia pei oan nafi mani ile o tau fwa alo ngā tu fwoi le. Ia oan nafi aina mtua mana iale mā fanfana sfuru walu tiki rile na ye. Au nei la pe inga kau o somilela. Ia alele o tue faa malu malu maifafua tō le tātou ofisa ni.
1: Ia, ta la wale le taunoanga te umanu. Ia e mua mua no fatalo fatu pa iyo Samoa o lo maua mai tāpulo kalame ni tae au. Ia, tunga I papea inga mo lato fatua. Ia papea poele pa iyo lati lati. O te o tātou watu no iyo. O lea wa amatana tau iu. Langona le tuinga o le tau. Wa tau mafanfana la ititi mai, wapa o la ititi mai yale malulu, peina yei wa yato eto, watua na yatu. Ya, ai taimilale ne, wa avea foi le tuinga na, se umanu o le pisi o le falma, I matau klinik le yei ne, ili to atele o le atunu o, wa mawa le fulu, le fulu le wata ua. O le influenza A. E whai la sina whewheu la titi pe mā losi. O le tiama, o lo o māfu aile fulu la lea. E tai pei lawa o le tanga mai fo I o le COVID la tau ia e tue. O na o le COVID o le o maua I a le vai la au e whai ai e tātou tui pui pui anga COVID. Ai o a unga matulanga uma. Ia e tei whapena uma e a mata mai lawa ni tali tali ti ngarwha I tafi tafi le isu. Ia whaalongo tu loa wapei wa tau le mana. O fupusi mai ele fata fata. Ia ai a tali foi e umi o na tu mau le tali. E tau maua e foi pe I o lawa wa tau maua I le tali bibini. A mese hata mai tia.
0: Ia.
1: Sawa I loma le fiva. Ia o ina loa la lea e apa wa amatai loana na popole atuanga ia pe aia I umalawa tu langa na o le fulu le ta masan ia I fulu masan ele umia ia inu penedot malolo le fane tau sami le lei ia ma wafole malos pe a fai lale na wa umana fai malou tui pui pui o le fulu
0: mani
1: A le pulu la le, le strain le wa yei nei, le wa ta ua le influenza e I le wa, wa pepesi nei ma tumutu mwe tangata I palmai, ia ma la to, po mai fa le a inga po. Ia wa fa ia la sina ti nga ina I o to te lo ta tangata, ia ma mawai. Ia e mese la vai la to wa le I fa ia la to tui pui pui o le pulu wa te umanu. Olea, ia fautua ina I o to. A fai e tele o tale, e tele o fiva, o le ete maa losi te teimine, a ele I fai a lo fulu, lo tui pui pui o fulu, alu alu lo fo ma e, e fai lo tui pui pui, ma no lava o le ete tala le ava noa, e fai a fu a ia tui pui pui, a me se lava I lato, I mai le onos fulu tautanga, onos fulu lima tautanga, anga ilunga, Olva enga lea, e fai a fua umalato tui pui pui. Fape a fua I lato umai lalo ane ole nga tautanga, o maua I te faa ma I tū mau. A fai e te ngungu, pe kaut, a fai te mai fatu, a fai te mai toto mawalunga, ia pe o e dialysis, ia po o e mawaili, I mai o fatu ngao, so o se mai tu mau oro e inu whala awe, a fai e te lai titi amata tu tau tulo tau tanganga ilunga, ia pe o tino ma la po a foi, ia matu langa mo fa pena, o tau ye fai a fua uma tau tu pui pui, Olha, I want to find that I met that I want to tell me name. Tell me name. You all for your tattoo fan now. My tour, I pay your yay and the matey, a la loan your father sang. Yet now wait to turn only Lissy or two pui pui your fan now. Yet two pui pui your flow. I bet the matey of a tattoo, manato tree pui pui in a year pui pui and my yay lato. Ia ole e whautu atu ai, ba ai e tātou lava lava, ia maua pia, ia le ofu mawhan whana. Ia mawhao ngā tātou skāpu e pūsi e le wape apa I aru I papa. Tō tini, ole whānau, ia e mese po I o tātou matua tausi, o loo tātou I ai, a wate pata mala, a wāru tama I suinga lava lea te o manua le tau.
0: Māli.
1: Ole ai fautuai nai, o fautuanga o matatato mawaina I le taimi o le koviti, fautuanga na e te tau on tatoto e foe iai, e fai I le taimi nei. Wa ai ia puni ponga po o mask,
0: yeah.
1: A fai wa e tale tale, a e lai te pia aluanga I fafo le fale o loa pea, ia fai lau mask ma e alu. A leo le na. Ya yeah, I meant to love no fanga tum tum but that the world le lotu o le a on po ala vas fala poto putonga ya apai e ilo ya molo o e hasa un alemo ele nga telana apai te aluna a ve pela o mas e wa te ya lo fa no ko tale me ya ya le si lotu ya te ma fa tu te le mes ya man tu ala e pipisi ya sti ama ya Fatutale ia pue mafatua il faa ua la lea e piti pea mafatua sanga. Ia e mese lava pea fai oele te nofo I ruma, ia pe te nofo I tua sanga ta lea, ia pe lua te faftanga. Ia e pipisi mai ia matau u mafaa ua ia ia ui, pipi I o ofu, pipi I o fōlinga, pipi I lo ulu, ia malaulu. Ia tasi ia awala, ia o maialis te ama. Ya te oi wale ole a e mana vaina, ye le ngatai lea. Ya pe pi iho I taumea ai mau lima ia le tu ilo ngutu vato le, angala tunu. Ia maalu wai ia le, le siyama, e te tonu ya te oi,
0: Mali.
1: Ia tato pa no fautanga iai. Ai napo I te kolongo ina atu, o lea wa e mawa umaya unga yana uta watu. No for the family. No for the family. I will for my for a long hollow for the father, a mayo for a lao, na malo, lord Lila, your little family. I was the other twang I ring. I want a low wallow night twang I ring. Although the loaf and night yet it tell it all of a low eyeing. Yet it tell it all of a boy. Ia workmate, ila ufainga ring.
0: Mani.
1: Wali ala ea latu. Ia mapipesi ya tuwa ya ulien, fautuanga. Malo lo lelufale. Te ia kilia lelei oe. Ia ona e alu lola. Ia lepe yo tietia na uluwa vayato.
0: Yeah.
1: Malo lo le yatama o tietia. Ia watu langa fapena. Ae, awa po itata utenofoa I se umani.
0: Mani.
1: O wa leiti, ta oto oto aia, e whanu ngotu. O tuanga ngā se atua tino I a manuho.
0: Ia.
1: Le, whai atu I le ainga, ta awe awea ufoma.
0: Ia.
1: Kena no whala, ia lea, whatu au o le apiapi alu. Ia na o atu lole no no whai la, pe ono putifulu I tu la, whata itali ufoma I mirumoa. Olia, au tātou te nofo a. A mataloa, ia mamafale isu, tingarfa, I tafetafele isu, tale tale, ia a matantau pufusi male maanawa. E, tōla, I alua vai fōma.
0: E vafeona e iloa, e se le fulu maasani, male fulu le na e mafaina mai le taiao le nei, lea wa amatona e mawainga lualman.
1: E te whaalongo atu e se ala whaalongo. O fulu I e ta maasania, the common code, e whai atu ala e te pealoloa ila e te malo.
0: E le nganga se lo tino mai le ngingi vavoi le lelo ulu wao.
1: E te leo o I te ele e vave na e o taumanawa pe tale tale whaalongo atu e wale e tau energy. So malot,
0: yeah.
1: What way about Tino?
0: Yeah.
1: Le tulanga na ile babe, ai babe, e babe le lobo yai. Yeah, ma le na ma le ulu la oisi falongo tu ulu ti ngape ya malepe. Yo le te falongo na le tale tale falongo pe ya malepe le.
0: Le fai.
1: Fatapata. Le fatapata. Ai le se fatale.
0: Tano fai.
1: E pe ye ye te me e apilti el fa e e palongo tu ala yale wa e tale fi we ino sina ipo vai e tau lu sina ia
0: yeah.
1: E pa susu el fa imana ya e dry fo ia lo fa
0: noe o la ana se vai fofo le o leito e nga furu e pe one e sau noina
1: fai lo tu ipu ipu ia ele yo ia awa a e a failo tu pui pui ol pulu e mo la ya vela te pulu ai le tu ngai
0: yo na unga a
1: e te le yo o va be o ia e le tau le mana va tinga le tu a pasta
0: tinga
1: pasta a o no tu langa na o le fa tu ai nai e tato mata tu e yai lava ye pui pui nga ye pe ona pa manato wa tu pe pa lo tu pui pui ol fulu olexi ye wa tele el faita wi faiti onga ma tu singa fa pe tele ol baila awe a
0: ye
1: ai le lo e ana fo ina fai ona ole alo lo fa ye wa ne yo ola tu langa ye
0: onisi ole mano le tu nunga ol ma na fe o tu va ile fo ma le no pe se ai kur fo ma
1: ele ai ele ni ai tu ye ya po ya le fe nga lu nga il nei tu o ka to e ano no fa ne ala po ne la to a via le nei nga lu nga ma la to nga lu ya ya ole ya lo no fa pia to to an ai le si fo I tanga te se umano e fo ina la tu wa no fo fo mai ya fa I mai ye pe yo la bo ta mai ya ye lo ne ye mai
0: wa self diagnose ah
1: pa yo tanga wa ye diagnose lo ye mai ya ale le fa ya tu ta la fo mai e na pe na sa wa fa mai wa yo ule bo ti nga le am le tu ma le
0: amai
1: pala uta mana o inzo pala auti pala isti esta waya mata umaya le ngol pala au yo le alal me te sa waya va ai I mana kou ai le alupi ala oe esu el fartal vai a batu ai esta si le va ai ngole atu nu ue pa ingata te le te uman ai apa atu po ila esta u fai lo tui pui pui ala pa au nga mai ya oto we wa fai to tui pui pui o matou ia o le ana ma
0: talo fai
1: le wa u matu le koviti o le ama te malo lot ele le pe a fai o lo e malot ai le anga pe a fai na te malos a o lo tinga ina sautama po o se matua o lo e ba ia po te tu e ba ia
0: mai
1: tasi ia fafita uli te uman e fai o I o le o ia e o mai fo e mai fo mai na tau fai lo fo mai e fa matala mai ia ia lo na ia mai pa mele ia tu ti mai sta fa la ule na
0: e e se fo ile to inga to mai ia ngal bole mana mai ia to inga nga ba ia ha to nu vo ile le o le le la vo le mana mana O le fō mai e ono ile se furu tau sanga e a onga i whako a ma whaile anga kango i le stethoscope whailele e wa aile me tau ole ma.
1: Ele ai nā te umani o isi i a wapopoto mai a e wa i atu le kūkoro tā. Ole ole isi i a wailoa o ma unga i a tanga foile ei ai e pole a
0: ia
1: mai ai ia me sa wala ia ne ole to pa ia tu pe ese ia pa mata la mai ai ia ma pa mai ai ia en pena pe ole ala le un ai te sawe ol na la pa wa ei lo ai sana esa ia a wale ma fa ina tango tu si wala
0: io
1: ai a pa ina tu si tu wala a si te ia o no lo diagnosis nga o fai mai.
0: Nga koe se vui le, nga koe se vui le fai kio mai.
1: Fale vlave la le na, ya a ono alava ele taimi, wati nga ai, ia le patu pata, tale tale, ia sau mal fatu tale, vai atua ena ma pia pia mai. Ia o tau le manava loa. Ono tau lola, ia le wale lupo la na, tau pa manava atu. Ya ma avelo e miron mo ma aven tapia ma ta upeya ai ya ma tu langa mo fa pena o quale nga fatia eletino ona tete e atu ile fa ma i
0: ma
1: ai ta ole io fa tu anga ia
0: ma
1: ai no po ma
0: le le ia e ai ma e fia la la fo io le tanto na nga nga le mana o a fo ia a wala em fa yuna so ta ia toile pa ia mana malo si o tanto o tru ia mi se alva nga le o fa pe ala mala to ia e tu tu sa le kuko ma le fo ma i o fa u mai o le kolisi fa fa fo ma ia mo le
1: mamalo le tato watu no umantua o fa tato pa ma ina ia I service in a year or so. Or Pen Mua, 1136 Queens Road. Yeah, or Papatoe, 32 King Street. Papatoe. Or Weymouth, Numero Lima, Waimahia Avenue. Yeah, Fabia, Ross Common Center, or in Stone or Clendon. Mantua Fabia, really at Weymouth. I le o yete a vanoa ne yato e va a yete po mai. E fa yato teine e a o lo o mawale a vanoa e lalo e Clendon e ma fai yona e alu ya I lalo le. Ya nga el kako clinic nga e Clendon Townsend e te alwa nga e. E ma fai lana fatu una I fa pena. A le beauty nga o tato au o nanga a manu. Ona a le mawale a vanoa I le e le este se fatta tali umi
0: ma dielo
1: ho tasto telefoni o le oval selau tortolo lua lua o tor oval selau tortolo lua lua o tor ya ma fai ya tuai ya le fai ya va se po ma ya ma tu langa ma fa pena ai e fo tu me fi malam lama ya va ya ye si e wa nanga se umano
0: ya
1: Ia wau nanga al Pacifica family. E mi pai ona astia se atuai I tono fale malawa.
0: Ia.
1: Ia fate o lo malulu ina fale vai pole aste me o iei. E so ta I atuai. Isi po ia wau nanga I mapai ona mau atuai ni pisastani.
0: Malo. Ia
1: matilava a me te po ia wau nanga. I le fa ainga al whanau. Ainga al whanau la Haiti. A me se lava mai li pepe. Anga I le fata utanga. A vien tamai te le uma na fai tui pui pui. Ia. Vili mai, vili mai. E ma fai lava na o atu lau fai ngā luenga. I tonu mauta malau. Pe a fai pe fai ngā tā o na e tau. Man tamai te tō tōru e tui I tai ni tas I le ai. E ma fai o na o atu ai. E fai tui tonu alo fane. Pe a fai pe a ele up to date uma tui o whanau na ai. E to lupe to lua I lalo ane o lufato tanga. E tato mata I tū anga iang. A pia maua po iang ni puni fufonga pong ni mask. O o ane tato pal maina. E fa ia ia vatu ni mask. A o ila lotu. Fai bese au talo po manane. Ia ta yo e mai. No fo le lufan.
0: Mali.
1: Le mfa mafan fan. Se e malosti le. Ya ona e alula ya le to anga inu le tele ti polo le ya ne wa tu ile tele o o ti polo a inga I eta te pasi atua I telupua. Pao ngā, mai te tau lei, whaina mai ti polo tu I tono le. Aisa, pa inu eta mai inu, it's good po I a tātou ia, pia whalongo tu pa inu. Ah, vai na fanfana, ia tipi ti polo, squeeze I ai, a mai malehani, ia tasi spoon tea, sa eu, inu whalongo tu it. Ia ea latu la vai la lole, whakitale lātou, tasi ia vāinga, ia e pitoto ane. Ia e manao mia tino le vitamin C, ia le leina, ia e whakongati polo le ia ia ni, ia e pitoto ane. I vāinga whanatura, o loo mawhai, ona te te atua I tono tātou tino. Ia te umano pe iai lava se isi vāinga, ai le wha umaina ni tā polo kalam.
0: Ne, ai, mole antula nganga wha tuitele, e lau fionga ngalba lmana mole wha pula I nā tili. Ia, ole tautau tua mala o nanga. Ia, emi se fui nisi o wha fitauli, ua mte tā, ua mbele o le wha fitauli. Ole alua kole mai, ole fia mole fso songi, ala kufa akongu le fo mai. Na pau ala le mea, tu wane iai mani ala tau fuala au fui I tau manolosi. Se I tau awa, I ele mole meole maa vaufau. E se a mole meole poto fui le fai tau le kukong. E se fui le mea ta ole au mole po ole kau stadi le mea kau ole soi fua manolo ina. E a wale fa a fo ia le ole malo si le tino. Pa ia malo malo le tatu. Tano ia a mai alo fila ngalo. A wai ala tau lunga ina fo le tafilo ingal. Ni vai ngole tai au.
1: Ya fa tele te manu mole ta plo kalam ya sa mo te sili la val pui pui na I lol ton ti
0: dela
1: ole pa ai ma me te tau ona fai ele fo fo ni te no I te fa fonga ai o mo na ta to a ma tele fa ile me ma le me ai le va ai ala va ta to o ta to a toi fua maloloina, mantua, o loo toi fua maloloina, o loo iu a aolea, pulea ya, oe waifiu lava, oe pamanatua, a ya, oe lava lau filfilinga, ya le Samoa, ya toi feiloa, ili vai ya topou, ili alofa maleanga leyo le tua, ya toi fua te umano,
0: ya, toi fua ya, manu ia tele lau singo toi olede, ya sole fionga, ya ngalmalmana, Waifangaloa na Siri o le Pacifica Family Health Group wala vole tautua ina o le pa ia male malo siu tātu o tano e to tonu o au kilani. Nei o le numero o le telefoni o le ovalu se lau tolu tolu lua lua o tolu. Ovalu se lau tolu tolu lua lua o tolu. O le mana ia fui o le vaenga le te lea la antu lala. E mawhaia a whapeo lai pisi le silala. E mawhaia na pukai o ele te miana I se I silala olo lata lata ane. O tolumiru teo te aile sfultasi.

Ia, e wha ma lom wha tano wha toi fo. Ia li ima tama ita e fo ma. E le ngantai leo le au tau si mai. Ia le au tau si mai bas. Ia ma le au tau si mai fo. Ia o lea ea fo. Ia o ngatoi titi a o na wha wina lea pe wha I wina fo. Ia la to wa o ngai pe o na yei le. Ma lo ya tau tau. I know we tell we telephone we live yes on the same van today. Ile fa itijia la untupe fa anu wala soi fuma anoloina. Lena fa pe maia. Ile lua chausanga maile lua afe lua fa lua afe lua lima. E o maile chausanga le diko. E na ale to a lima se fulu male fa tangata na haya. Ele soi fuma anoloina. Lima se fulu male fa tangata. E au fia antuwei matangata tausima. Son, makua maka ukia nga fasao nga zeli. Ay, olif sili le utenofuma. Uya ofela na meo ye ilanto uye pasima ile tausanga ma le tausanga. Inga alwenga ye fatausima. Ah, fatausi soifua. Yewe. On makua maka ukia ole kwe ngame. Ya afaife ole pasima ile fuma. Ah, ile tausanga ma ye tausanga. Ye wa ole mena le ale na utule ima una iya tanto wala mfana. Ea nga iya onga. Ina ia mau ane poto, mau ane to mai, ia ona wha awa wila ia leo le nātou tua ma le nā awa una. A lusi tele da, a whai o le I o mai. O whea la ngā rue ngole a hoa ngā rue ai. Ia ele wha pia o le ali itaya, umafo mai ma tausi mai tausanga uma. Ewe, e iai ila tau ele itaya, ia a o le tele o tausanga, ele I kai kai anga o lo nātou suifua. Ile tulanga I pio ni yei. Anto no nisi na vanga. E te sila sila hui lele yei. Imo meo polisi po tayala. Anava taua vanga fa fai. I tutonu ona ima sina yolo toe. A ili fa tonu ina leo le tanto ufei ngā panota. Ile aso fitu la masino novema. Ile neifo I tausanga. Ewe. Awa afai e taua ya te oelo soifu malo lo ina. Lono inga. Taumai fai tau lele. Po anta ia la vanga fa ufei yei. Le fa kere sa vili mai an tanto. Ma fa pia mai o le ngi mar ngā mar ngā mar ngi. Ai o le isi a lea va e nga pito I sili o na tāua. O le pui pui ina lea. O le tanto soifua mālo lo ina. Ia. Te leilo ia tue. Pula le teimi pena I ese teimi na tāu fi ai. O e ise la la o le whanama. Ia po o wōn sa le tanto whanama. I le I miro moa. I nā I no shoa au kilani o I waitakere. Ia po hamaltone po ngā whelawa. Na e sila sila le ma maitang I ale au whai ngā ruenga le sa au maitang o tuia whamantau le ale pasene o nā tangata o ni tangata mai ni sila a e fia fo I se pasene o I la tau o le na au ina mai antono e mamau o ngā sa si oki ia mea ia o tausima na peilava o na tātou pisi mai le vai tau le COVID ia o mai le reiteng e ia izi wōti I miromo so le E laki bae wa ye stanga tampa se fika. Laki bae wa ye se pala. Wamantua to tele ila tau tau sima. Lena awina maile antonu o intia. Leolo ngā lueini. Ea, a faila o lela ai umayaini seo tanto wala mafana. O le fesili langa. O fea la ngā lue. O le a ngā iantu ye ila tau. E ngā lue. Ile mai ai leo na sa ilia o lanto fa ilonga. Ito tonu o tau sanga iolo fa atura ngaina. Ea o ngā ila tau. Ya, o mea umana e tūna e silsila I, ya, wai, e se ale mole meo le alupungi sa, voi lele se mea o lai fai mei se stangata, e se lo malama lama, ma e maanga whangafo, po o le ale tala a paima la fai le fai mai, e oi, a fai, o lai fai mai, ia, o le mele la mantou faiya, pe a mantou tūlai mai, le soifo malo loina, o le mele la mantou faiya, pe a mantou tūlai mai, ia tantou awala, ea, E fia foi fale ia ole a fua fua e fai a uma ngele I se mea ngafaya. E le teimi mātou te tūla I mai. Ia, e fape ngālawa meni o fai ngā pālota. E le teimi e vave ele folfola. Ia ai uti uti le teimi e fai tino ai ngā ruen. E le teimi e pale mai. Ia se fai ngā mā. No, ia, watu antu fai tasi mena e lue tātou te mā fau fau ien. E le rei vāinga le tai awa e fia ngai ien. Ya mo mangalu wenga tutu ma faiva no filima e kan ko le nga se nga se e ala nga e ano ba ile foma o nga ki nga se nga se ai le o lo wala ku ko fa ko ngur foma

Sifu mali o le kolisi o le fifi mai lo tātou tulu I Samo o le rivang o le tai au e da ua lusu ma li ma miru tila vute ni le tu la sifu tasi a fai o le vutoe ma hutu mai ma lo le soi fu ma le langi e ma wa aisang ma lu o le tai au ia pe o solo ma le toe a toe nga mai ana po voile toe fa ve vela ia la umala ia leo le pisa a fai e te maua I le ngase ngase nao le ai ua pe a fa pe voile le Tele mana el want to list and turn it to the finger when you are I fag. Anga umanga fa vela on me. Halulo kongola ka very kausami. Halumala kwaila ka vani ki kausami. Beke at wakwa. Fa sol muri dam ka vani voilele. Fa umali keli il go for the finger winga. Young a kausami anga oi konga. Elisa you. Ah, Elisa you ring or menga. Ole menga ka ole mata u yoi ai ever la malision ai ku ole sion ai ku ole mena e tau ole ai u valea poza la wa e ka shamya o iel me ai mala lunch nga ro ku mo ai ole wa makanga fanya ko ba ngale ko ngol fofenga lu ya ukala ah va pe vuila ine va Langa e fule o langa mea la or steak. Vai. Masa o ngei a o aisei mingi mai zang. La wafia kama ai steak mai o. Anyway. E lua me mau. Ale ole manta u pole ai u. Ia e malisio ngai ku nga. Ole menga ka ore ai u vare. Ioi. O vea la o mea ngai lili. Ia po o feo va e ngai a ngai ke la vea. Ua ele a luako masau oe lunch. O ngosai. Va aire kako paipa. Va aire kako fangu vai. Va aire kako ki po ki wila. Ua le ise mea fai ki. Ua le vanka unka kangi kongo lampi siri nga ki po ki. And what go if I lay a vile lunch or nga kak? The Pawana of Okwanga Yaka Koyok, my lunch, Anga Umang Fa Villa, Alula Kolanka Valley, Ah, Marikeli Ile Officer, Ya on a final of Locum of Kani Lausu. Few one of Wanga Yafape, mea se imuang ya Kongolanka Valley, few one ako. I oh Naka Kokwelo. Pa one of me, Yingang Kiwaisa. Ya wa masa umala kale ve lungo lo bla e polo wo ya sa wa lo lo le kombo mo ba nga e kwa e poco e ke vale causa mi

0: Ia tātou whaia mea uma mai lau te lavou le whaka sā mai le whiaango vai alai sā mō. E taulunga atuai le poloka lamena o le eleleimo. Oe mole atuilanga ang whaaptai le sunga ele whaifi au. Ia pasta soli alolonga mō le tātou poloka lame I le rivaenga o le tai au. O le watoe sfulutono bidute. Ona tā leo le tūlai se fulu malelua e tūnu mailo marisini o tātou whaalinga ma wha silsilanga wale rungu puyele I o lau tūpa ia ma lo u tū mamalu I lerifo I vaenga o le aso. O le tātou whaalinga mua mua o sa ilisa samo e malu ainga o le Enterprise Motor Group I Manukau o lau whale tā wale wha mui muina e tele tā wale mātungo fie te fili fili mai ai. Te lele fsoswani ale au whainga aruenga mo oe, mo se taa vale tala whiangai. Sumailoi le lima, ono fit, lima fitu ono, Great South Road I Manukau. Pe e te ase jufo ilunga o leo penga te whaelangi ale enterprisecars.co.nz, enterprisecars.co.nz. Ia pe vala au ye le tātulu mera le vala au fua le o valu se lau lima o lua Lua tolu fa o valu se lau lima o lua Lua tolu fa le Enterprise Motor Group I Manukau Sa ili, filifili, ma ave loa lau tā avale Io e ka I maanga ia Alaysia tātou faa linga faa sisi langa mo tina uma e ua ulia le faa sifuru lima a ngā e leono sifuru maleiva tau sanga o la soifua. A ua e te faa tali a vrei ua o lo soifua e le faa sifuru lima a ngā e leono sifuru maleiva tau sanga o lo soifua. Ua e angavaa e le siaki fua o le kanesa o le susu e le breast screen Aotearoa. Valau lua le o valu se lau, lua fitu o lua se lau, o valu se lau, lua fitu o lua o, e fatun waiso wa avroa, e faya fua ai lau siaki, e mafai foyora e asiesiane, ile timetoscreen.co.nz, timetoscreen.co.nz, failo lau siaki mo oe, fapea lau ainga. Male tātou whaling mulimuli maratua la Casa Beds and Appliances o loo whanga solo le tele o alātou pau I seti moenga seti na foa TVs, telefoni e male tele o loa whai loo iena e wha fonga le radio Samoa le rifa sa longa e mawaisa me alofa mai le Casa Beds and Appliances a fiona loa I le wha fitu wha Great South Road I o tau bole tolu fitu iwa Green North Road I Henderson bevla au iele o valu se lau lua lua lua lima whavalu O valu se lau lua lua lua lima wha valu o mile lua mo tahuhu e pole tasi mo Henderson. O nisi nao tātou wha linga leo tonu mai le tātou fisa I le rifo I vaenga o le taiao o le aso tofi le rei aso lusu mle fitu o le rima sida o kuso lua fe lua se fono mle ono wha tala wha atuai ya sene Yosefa wha pefo iwa lesi chain ya male tina ya tele si in booth male a inga le koko mustang na I whangaporoa I no shoa
1: Oh hey! If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
2: Enrol, check, or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
3: Le shang dento, susu mai le lato falifo. Wotele ma matang wofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dental ile na le lima selau I vaiva tala. Faya four quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sfun valuto sanga I lalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa. Shine dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
4: O e tau sa ili sino fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu ual pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a foini faya onga pasifika, mo a la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, pos talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fatol fitu. Ovalu selau, luono lima fatol fitu.
3: O le Samoa Realty, ua whaatotuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le fast fulu tau sangala na au aunanga. Latau te whaatawina whanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o I le iloiloino o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia talitonu, fafso tail telefoni, o o ono walulima, lua fa walu fa lua. O ono walulima, lua fa walu fa lua. Petanga yane ile Samoa Realty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: Radio Samoa.
6: Taslima Ivatolu.
0: Olen chemele kula wan chile Radio Samoa joy valu miru tio na tale olen chulai se fulu male luan tan su luan tan tu wanga I Samoa I tala mai Samoa e peore fa funga ye len chulai valu tai ona le la chemele yo le wa tasi mai e le fionga ya lu marvai po le tio fai a Tunisia Pio Wilson no le tio tobala udanga ale o meka ka si manu ka utalo fa Tunisia manu nga lue
7: Ya langi mata pi la sunga de ni pasal lau ko to tai por ta tu por kalam mer ti ti mai ya wa ko ta fun anga sabo mai ki pa ni ke lo pe tu don lu au te wo ko ta to lau tu sa mo I pa pena I ta to su e mo di tu la manu a to po mo mi pa ta lo pa tu la sunga po nga mo
0: ma lo le fa yo le fa iva ma lo le ono sai na ta u fa pe le mai le la e le ta ya ona le la tu ngi si Le wo vai a tu sole o ma ko le wa nga I ma ye ya o ya te lo na ta ma wa sina na I lo pi tonu
7: ya ole o tu lang le ta na to ya to mu a
0: ya
7: ya e ya lo na ma fo anga I ma uma a ya na vo ti de tia foi la tu a ta to le fa na no mai ni lo lang tu lo nga le nga na a
0: ya
7: yo o nga lo nga wa mai on a ta pena ina lo ta tuta pa ula lang wa ai ta to e la le so ah ah fa pe non fa pena tu le ao to piton lo mo yo ao fa so lo kun manu ia o to
0: ah vita io
7: io
0: ole ole o mai ao ma mi se cupe a don isia
7: e ai o fa mo mianga
0: e e o lo mo winga o fa mo mianga mo le o fa ko anga len kakalo ia mo se kim wa
7: Ya,
8: Awe.
7: Ama pesa pe ngale ola ngi.
0: Iya, iya.
7: Ya, e yet baite mi foi de so ti mo tupe. Ah. Yo mo vine e le tue yi si pe pe nga bela. Ah. Mo ha sa ka di ar ka ni pe pa un beti bu nga pa mi nga pa pe na.
0: Ala mo vine e le ki mo ma ya la wo o ilungo I pa lungi fo I ele o ilungo a mo u fa ka di ka di ele ki mi ki mo.
7: Ye vai mo mo la e mo mo la mo fa pa lungi ki ki.
0: Cosa ele kimu mai pele I o mai ali ya o voi esa wele kimu kupe a ala wo o wale ka kalo ila lo la wele le ala ka kalo ilu ngol polu ki me fai se kimu mai ala kwai
7: tama voi yo wang al pawang al kimi la so so la la kala kai mai ngale lak
0: ah iya iya iya ah
7: sa ili po fe ko ngale lak ile a ti ai lo ka ku ka pa au na yo
0: Ya talosia, ah talosia olea o ngare mere ka karangoa kwa. Ia akama ia malosia, ima sa wei lore vai yosu. Fou li tong siya wa, vai se unga o lua mwala vala sol.
7: Ya foi, ea ia matongo fia mai befa pia, ita pa so.
0: Ia, ia.
7: Ina ia to angai tanga tae wei fengal wenga.
0: Ia,
7: ia. Ia, ia. Ia, ia. Because it will never happen. Ele valea de ali.
0: Aku kata sama lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Alongo wingo wa kongi sa or fua no son sa or ya. Ya, man, or fa your five out chilo fu yo la wama wa ise fa si nga malos. Ya, as you uso po le telling of ya titi. Ya, why, ole la ve man to antu ya, ya tanto nga wing a beer on a finger yale. Divine, ole, so I tunzi.
7: Ya, es a lady lava from a mua, ya, aske duma ban ban for tatemi.
0: Ta,
7: for ya. Aule mai ta wat wat wat ta ban le school mai wat office.
0: E.
7: Aule ta ta fasa lang ya tim ne. Ka wi su sta su ka wi su
0: ka ba. Ta a ke le ku fa mai.
7: Ya wale le e man tu wala tu lava oi ta man pia. Ya nga ngala bati fi man nga ta ta ke le lava ina sunga ko ngua. Ta le mon pro ma to ba no fa aule le tu ba le ta ya. Ye fa ta ho fa tu la ma la fa po. Ana sa mo po fi la we mau mene fa sala mo fa bisnis ke fa talo fa tulama tu ki e da ke le lama male fa malo fa malo se ko me dia fa malo le fola to me dia tele le tu se wat tu le ina lava sa mo ta te sa mo i la fa mai ngal to tu ala a le bi ke kas o le so le ta ta ta le tu ki na ta se ko ki na e sa we piki le ta bale yo e na fa ki no na me ngal te fongi pe tu lang le e pa ila ma pa ila ta sa ngal ngal te fongi le ki ngal te fongi le la pada talis kita sih kucina itu pikir tak balik. Ya emang number sama emang number sama ilat ya. Ya talis sama segi pepala tu ya. Ya emang waktu itu tak balik. Ya emang waktu itu lepas ngan alu soalnya sal sama. Ya ini masih lantara. Ya isyarat tu betul si betul si lah tu ya. Ya ini situ betul tongi. Oh sepeng ngan itu tahu ya. Oh sepeng ngan alu soalnya tak percaya ini. In paye mo luna so what to do oye la na oye la be fa nga inga le video sa mo le si fo sa mo to lima i beto lu amo pa oye la be lo fa fo nga fa nga mel to tu aya la ba ile ya e qualify i mala to oni si vole la la working tele qualify la ta to a promotion le video sa mo ma oye la be fa fo nga le video sa mo ma su mai mo tala mai a pe a fio mai fo ya ma me ma na fa ilu mai na fa fo nga le video sa mo le pasa long fa pisnik ya lomika ka yena e koli paila ye ka fa mama benga benga na rofa yo ni si tulanga sa mo awan ni ngam lei la mata tu tulso sa ngali fon fa tu atu si e tu sa ni ka ti we tu sa mo mo la uta ba i to minga la ta ba le lista la ina la ta ba le fa tu e mato e se mi sina la ta ba le fa tu e mato penga le mo na fitis la ta ba le fa tu e mato tulso sa ngam mo la kon kalaki ni si tulanga si man li tulanga e paya ne ban au bai ona fa matala au i dia tulanga i tulanga jato promotion i out tele ta amale paila tu pinga ta to family bench te sulu no fo mo te sulu no fo mini bench o mi ta to youth pi ki apu po rangers to yo da highlight mi sen na bara o le bisipishi tlaite ma le mesta pi ki 50 o da to pi ki apu le mo tono da to tuar da to parta ma le hype ka sa ba er kise tele ta amale paila tu pinga isu mai matala mai alta mo fai se ta tala e paso un bumbo ta tu si beto fainen ai le fai ala fai uma su mai le go se lal kebe ni strike ni pa putu tu e ban kal go se lal kebe ni strike te va ramme porta le line o le o iba dua fit fitu di mabalu te shua o iba dua fitu di mabalu te shua e a para ke ton pebe ai o le ol botashi pa fitu ono lima fantasi o le botashi pa fitu ono lima fantasi ya na o ono fatu ba o lu mai tu si e ti wilson ito tu ina o 7 days a week. O te minei, pa tu papa se foi la sunga a mua.
0: Ma lo fa tai mo we foi la singa to toy mala nga yan tu fai wal ri ve aso le to fai ya tung sia pon fion ya lu mo vai be Wilson no le to to bla danga da ale o meka cars ile lu se la Kevin the strive e manu ka o sei le nei so sa ile ni vai ngo le tai a holy ina o tan to no le to line se fulu malelua.
5: O se mai ala fa fo foma o le fa po po fo ele nei o tala fo mai sa mo a wina sa mai mo o e la le tio fa longo longo le radio sa mo ta sili mai va tolu amo
9: fa ta lo fo lo ta tu mo tu le nei fo ia so fo o ta tu fe roa i ma futa le fa ta fitu le nga luenga o tala mai sa mo.